0: Nada.
1: Mpepo?
0: Nada.
1: Mliro?
0: Na mluli. Ndaba.
2: Zakana kaimweni? Teka imweni?
0: Ndaju kanya zigi. Kanya kufuwa pei.
2: Ndawe? Alexandre, eti satripi kuna sa kuswana. Bachiro kanyi lakakura kufuka tesi ati peji?
1: Nika hayo gore.
2: Gore.
0: Namba. Gore trana.
1: Gore ya gore. Imwenize.
0: Tafatinyo.
1: Utanga iya.
2: Ndawe. Tidurile yukutunga mira iya yuatekaya kuti tikutekile ujedu.
0: Ea na hali mbingu.
2: Mbingu?
0: Haa.
1: Mbingu jenwe. Jumlao?
0: Jumlao jama.
1: Jumlao?
0: Jumlao jumajula.
1: Haa jumajula?
0: Haa.
1: Jedu ngai jare mwana maina wakafuki jokuma blanket mabili.
0: Disho.
1: Adisho. Wafevera.
2: Zakanaka, imwezenga hii.
0: Okay.
2: Teka. Ndatuli huwa mtoro, ndakatukwala mtu wakona kuda kumuona, andiripi kumuona.
0: Mbanja.
2: Mapembera. Wapembera, alipo kukufurijia.
1: Alipo. Pautibia.
2: Izi guru muzika rero. Zvakanaka, waro imwe zvingai.
1: Uripo?
2: Opa, shomba botira dejuka. Tano mumwe zvempurukire. Halo. Mozinoti zina. Zvakanaka baba Francisco, hamamba kwakadini musiku wakadari?
3: Hazinanda kuamuka shiri nani.
2: Zvakanaka, waro mativigirenyi?
3: Murikirangu chinjo chingwazi chakatondondoka hazi.
2: Tekanyitizwe.
3: Teka, mwana wa maina unaenda kuambira vanarume varongo muna endo tabwa, mashia jitu unaenda kuambira basi.
2: Anaenda kuambira vanarume varongo muna shindo takwa, anondo huli lakenda kuambira basi.
3: I don't know.
1: Ambo zwa kodoko. Amai
2: matidurira nyekuti yo matikari timdurira timtekere njedo.
3: Matikari
1: tekere. Ambai matidurira eno matikari.
3: Tapo. Nangali ndende inenda ko angira masinya matatu mu muliro mashini tako ndiaje sekutere kwa basi.
1: Sakana njedo ngaizo ali.
3: Aha.
1: Vasikuru vangu gana hauna ona pano manje nchavadi. Nat, jengai dah tidak tahu dah nat.
3: Marota.
1: Nat, talam.
3: Ambil tengok
2: ni lepas. Jengai, teka. Nyezala nunya mana? Baru kita dah naus change mamunan di mumu.
3: Miro.
2: Dahui?
3: Nangga miro.
2: Miro. Miro nengi zul. Ikan kita kavi dia, wei shadow numpuiri. Karena inya mana no nyezala.
3: Agora.
2: Daramba.
1: Inayo mfuti ya lila ipa gomu.
2: Tino chomba boti rada juka. Tano mumeze mpurukiri. Halo.
4: Halo, madirio.
2: Tayo sakana kazina.
4: Ndini
2: Baba Joao, muri kwapi?
4: Kaya mesi.

0: Alô? Menina? Menina?
1: Muxixa roupa, cara.
0: Da cangana zina lako, pusi neta xixi, uka se kulingira suri. Mdozo wako na umude, tina rima vende.
1: Jaka nisa ngeni dencha ngosina, mika kute shu, shu, shu.
0: Denga da kangana.
1: Omuli matolo, mkulinda xixi.
0: Zina lako ndi wea nwe?
1: Nyama javu.
0: Ah, nyama javu ngosina. Xixi, unopona kushoni?
1: Unopona, mumu.
0: Ah, inini nyama javu, ndina masoko mazinji? Ah, masoko, inini nyama javu? Ukundivona uda, goli nuzala, shkola nukupenjisa. Ndika penjisa, basa ndarwana. Dika ndo, ndafunjwa kale, dika ndo peja basa, shkola. Basa ndarwana. Ini ndakuda kalira.
1: Enta, basa marwana, muri kufa kwapi?
0: Ndiri kufa kumuzi kwangu, ndana nyumba.
1: Bune,
0: shkola kupenja ndito, ndana nyumba.
1: Ndino, pamuzi pani?
0: Ndito nangana ndana nyumba, nukara ndoga.
1: Ah.
0: Nukara ndoga nini? Vashindina pili muangu vanobatira kuparaya. Vanupinda kutakatira kuparaya uvia madeku sivala vila.
1: Ah, mashi, manina moto mkuverenga mumu, nawe muzu wa mazoloje, no?
0: Mazoloje mpili muangu, nyamanji ah. Wangu vya, shindawu nanga nyamanji.
1: Tambatani mwamu, iliko vasema ni ndaifa kushkola, wakani funjisa nanga kutidanga nukuchakao mundu anodabasa, asi ndimu mundu wakoma?
0: Nata, asi nini? Inini ndino gana na wana pikiria nyamanji wangu.
1: Sivono vya chaka mreki.
0: Nyamajawu, kuya ebu. Baka kufunja changa mleiki o baka kufunjirio?
1: Nada. Ayo siku mwesewa kama kufunja kutichakai mundu anoda kubata pani.
0: Inina ndibati basa na mwono.
1: Inina ndibati basa na mwono. Ashtara suka paratu jangu, ashindibikira, ashindipajira.
0: Inina ndibati basa na mwono wapitishu.
1: Inina ndaka nanga nata nini mundu wale antitu ndamusiwa. Tenda ipesa wefunja nini. Taninda wafunja nakati nini ndosa kwa nanga inata tibu. Nenda kuchaka mungu mwini.
0: Nyamajawo?
1: Nto nyamasi.
0: Ngatisi ya nenazo. Unundida undidi?
1: Dokamba kulangalira mashi pamuziko.
0: Uda kulangalira kudini. Ukazolangalira maningu vunja mwani vanuzonanga dombolia la kapea mamsolo. Iwo vio unangancha kudini. Ndoku luzeni?
1: Ini
0: ndakuda lakita mkajuangu. Iwo luga lagi. Auto karofu?
1: Tishigara kunopo panyumba yeto nuu kundo. Muzi umba wa venu.
0: Na wee muzi wa venu. Panyumba pangu inini?
1: Nduku
0: vunja andi na nyumba.
1: Ndokitisi.
0: Unoda udi?
1: Nata, ndinoda.
0: Unoda, ne? Tapu, ndanga pindi.
1: Mushibata kunopo pa mazoloje.
0: Andilipu kubata basa. Inini andilipu kubata basa. Ndino gala no hama yangu mazoloje pitish kumwana wazi ndogo. Ena nubata kuparaya. Inini ndinenda kushkola. Ndino sara ndishibika saja. Ndini. Numadeku angavia tohatesi. Kubata basa? Tihani posiresi.
1: Nata. Ah, fayto kwa ndakubeswa.
0: Kubesana.
1: Nata.
0: Ndanga pindi, wendo kubona kanyi. Kapindi.
1: Ashtisi.
0: Kapindi, una makole mangani?
1: Nindina gumi na matandatu.
0: Zama, gumi na matandatu? Ha, nyama shitoli mbishi. Ndukutubu na wananga nato, mwana uo, achaka gara.
1: Pulsi nukubona nkondanga yanguwe, ndidi kwa nakolowa hono mundu wa kubata mkintali.
0: Nada, kubata mkintali. Mbondo tunaweza katakwa kintali. Wakambo kivona dinyeli ya katakwa kintali. Mbende. Nao, ini, adubadu. Gole noza nukubata basa. Unuzio nukubata kwati gole noza. Ndika peja shkola. Kunubata. Nukubata mpereza iya. Kuna kukudini iyo. Kuna maningi dinyeru kuiya inu. Kunubata zdodalia lukundi lukulema liya. Unuzio zdodalia. Nukala yo. Kunubata.
1: Nao, denga tendeni. Nukubata pesira mwenyepa. Mkuveleketa maningi jira kwa.
0: Nyamajawa. Hapa nyumba nukupano hapa. Kukona kwa latu ini. Kutu ya kanyalani pero kupintako zwezi. Inuitini ini nyumba iyo. Então, ele. A gente vira com o Luz, um cabo da ideia, né? Vinga fangonho, o fangonjala, nica no Yakarima. Juneita?
1: Já
0: não cabo de mim. Vinga fangonjala, nica no Yakarima. Vinga fangonho, tamacumbo na Rumpuma.
1: Mas eu, pudim,
0: papai. Mas já, batalha. Chama de que da maninha. Tambon de joa.
1: Dinheirinho, defunte, engenho mesmo?
0: Nada, dinheirinho, mas já. Ainda vou pegar já permesso. Undi tati jewe muda kwa kafa uwe. Wakafa kudini. Tati jewe muda kwa kafa. Muda jia. Afikile akumu kama. Pashika manga ishi wala. Mashangula kudini.
1: Dikari ngo pashika mitu. Ntani ntananga kaya kutinini. Ntina kumi na matantatu basa. Ntidu kungiswa na mundu.
0: Ajina ntangu. Ntina ndu kungiswa na kutona.
1: Ntina maindi na baba ni. Ntidu kungiswa.
0: Ashika na maindi ni. Mangu suvari na babamu. Ntina ndu kungiswa na. Grapas. Pula aí com o chuan. Eu vou ganhar lá. Chuta no mucumbo, dali. Sim. bom que o galão nem gaguia vestir de dente. Masaniko, junaita porque o alma doda o pamtundo pana casera maningo.
2: Pano apana maconche. Pano pangalangar dinheiro. Joita já? Joti macumba matete a engane, por bonita ninga panguina mundo. Por pano pano pano choca, jango no jaco.
0: Nada. Só candete de mucubanari. Chamaria angue alguma pano.
2: Eu lume gaj.
0: Eu kaji.
2: Ah. Opção. Agora dinheiro em dinheiro na olhinho. Porque dedo que tenga na yona giro.
0: Nada, sabe, zena kuvunja baba na mãe.
2: Kanaka. Kanaka, nini, apana jumeni, joperej. Joperej.
0: Nyamanji?
2: Nada, garashoni, nyamanji, ya pinda kamo ino teiwa?
0: Teiwa.
2: Nada, ukada kuvunja baba, kuvunja hako, nini yangu ndainanga, yenga hapa, waitora.
0: Zana wena, wani pazamisa hapa. Dimiri, junda tulandu peke jamtumbu, zana wia, jenga javu nyamanji wea. Imagina Zucuba, ainda toda jenga, pô, daí tá com tola. Quem diria pra musipana, daí tá com tola, Zucuba. Ah, como te viram, tomba zanou. Tô andando aí num banjo que tô viado. Ah, gostade?
1: Gostade, menina, mas só comigo?
0: Ah, mas só com quem isso? O Vaculoja?
1: O Vaculoja, ando com o cara pra música, Misha.
0: Misha? Pano? Ah. Junto escato no cartão me dou um pouco.
1: Dá na mimba, poal. Amorão.
0: O ana mimba?
1: Dá na mimba, é uma chininha.
0: Mojimum, abas? Ah, mojimum, abunga, viu? Garapano com mojimum, nem com papo e marco, vai, Ivana?
1: Ei, mas eu não com de uma gata de punch, não dá o tema, não, de cocô, não dá o teu, vale, não tá no vinho. Não dá o tomu, que pano, o ende, com a dona.
0: Senão, babá, quando a bata, não tem nada. Quando bata, agora não sabe. E o daco via goririno, irmão.
1: Mas a música não funja com o timo na nhumba.
0: O daco ranhumbe?
1: Mas nhumba, nchaco, nada.
0: E aí, tete, yango, nhumbe, ou não ranhumbe? E nem de bata. E nem do que isso de baba na mãe, na minha mãe, joango. O barco de risa pan.
1: Nem dá o que, nem dá o que, com o colovalo, com o menino, com o continente, no galango, pan.
0: Da
1: vista, galera. Quando a Páscoa é anguinha, dá pra ser a mala que é,
0: Mbwinai.
1: Kuna kunditengela mara imwini.
0: Mbwinai nguvodzo dira pasi kumbedi hapo. Kwa mpashi mbedi po dira hapo ndo. Madeko tinotsanga uneziva fake, uneziva fake.
1: Ndiziva.
0: Afake, no mwaya vazungu ya. Fake.
1: Ndidini.
0: Nada yewe ndira mushkira, usajira sikiri no. Udira mushkira no kumwe upisa. Usuta. Mangwa mangwa nono unoona unotevera
1: andi
0: zvapera
1: andi mukunchengeja mwandide kuti dini da kumushikinya nayo na ndani yangu
0: anta ugala hapano nda kuzovunja vanya vanzi wangu vangavira
3: chichanda kanganwa kanywe basa majuya ndokalango kuhwirira pagwanze
2: namasi namasi mane zvakatati chaya zvirure namasi no ikapazi malora ntambira pasi he zano
0: nyavanzi
2: Zano,
0: Yavans,
2: is rude to know you have a passale pundia.
0: Samarian,
2: and then it was a Samarin, the Kudakus in Diani,
0: Yamajau,
2: Yamajau, wait a manawan.
0: Manawamatos,
2: see, I got a matos, Wakabudalini from Tundupan, Wakabudakal,
0: Wakabudakal,
2: I will put Garakashi had
0: it? No Garakashi had it,
2: of course. How could any part?
0: What did I mean?
2: Zano chata vile makiriano ndifunje arikuiteni waita yani
0: waita shamwari yangu ndakatamba nayona onanga wana ndani yomweji mumwe wavia pano ndingaiteni ivo na vile kumugogomera ndani wa inini ndakasuta nini muto nikazoita kudi
2: oh kutamba na nini wato shakire nini na nyavanchi ndawavo na wana mkachi
0: ena wananga na ade halu dangani maka gweda mila wama ndaka gweda mpimero ndini nyavanchi
2: Zano chata ku babako na mako nizia waka ndirele meja maningi
0: Nojiziva.
2: Agora, já está com combinado com o Viaco Galapano, basta com o Atercope, o Sindibesão, o Basta, o Sidi de Escola.
0: Desone.
2: Dichona Escola, só com a vida, isso?
0: Está no engol, sei, tem o Guadjan.
2: Dinheiro é cangalangala, poal, o Cuivona e a Via.
0: Nada, isso com Via.
2: Hã? Bacatela dinheiro, escalipiaco, o Turujal Mano Mundo, o Aluacuna Gaudin, o Aposta Jomuete, o Amema Pamvil, o Alunitunga Sabudin, Titi, o Vanusiva.
0: Avajizivi.
2: Titi, avajizivi.
0: Avajizivi.
2: Agora uda kuita kudini.
0: Mugara nemu, nimbisa mnyavani.
2: Besa chini. Besa mimbencha?
0: Mimbencha, nchangu inina yena njedu.
2: Pana, njedu pana kugala zami. Pana kugala. Tolai wowe, mjima wako upindi. Ndaka tute ntale kukubesa, ndaka dutu zuita.
0: Ndinenda kwa?
2: Unenda kwa mfuja babako na mako. Kwa mbea kenda. Unenda kwa njira vizinyu mweni, anutenda zondoso. Kutitaka zwana pa
0: zwa. Nata, nyavanshi, hakuna kunenda ni. Deshi ndakavia pano nini, mazuvaye nishiri mdoko wani. Mdoko wangu wese wapela kuteneka pano wako. Ate wale infidzo sena, nyamasi munifunisha budaye pano, ndakenda kwa. Hakuna kundi nende ni. Nevo na baba kutenda kufafunisha, vandavida sundo. Wana mdoko wangu wese wasalira pano.
2: Walo yu msikanewe, waita ya ni nyama javo. Ena wainanga udi nyumbe jake?
1: Wananga watenga nyumba.
2: Watenga nyumba? Nyumba ngai
1: wananga kudea
2: takana ka galai pano galai pano makagala ndi niende kuziuka babake na mata ndo kuungiswa ngozi munthu rinokoya mbanje hai hai
1: umai
2: hai hai
1: umai
2: ha
1: ndiva mazoroje mangwana ne
2: ha mamuka tia msaji
1: iripo no sei kuma no varo ko shoni
2: ha ko shoni padoko manemo
1: makagala ushoni kanyiyo nazano
2: tai gala majate wali una chatu zizo da kuitika udi Titi walipo?
1: Walipo. Chavadani javali mkuu atumo. Nandi baki zano.
4: Auwe.
1: Tongo budani kuno tagumi kongo valendo.
4: Ah kufuma valendo eh nyumba yake na kaino guma valendo.
1: Ah.
4: Walipo.
1: Ah baka gerere hapa. Tongo vieni kuno kugara.
4: Maboshtia.
2: Ah, boshtia mamuka?
4: Tamuka mtanami.
2: Nyamasi mavia sedo kusoto?
4: Nyamasi. Ah, takaita shiziro siku takaiti wakondo itafumia tishiri.
2: Rakanaka. Enina andina masoko kushata no kutipunyala wa azivyo. Munolembula shataka, munochero kijira shataka buya pazulo.
4: Zomwana zuya.
2: Zomwana zuya. Ah, wale tawanda kunyumbe.
4: Kuwanda kudini?
2: Taashira mwana wa matoso.
4: Kushiashiriro?
2: Mwana ukajwa matosha uye, oshiminu uye inga ntunji uye.
4: Wabia kodihwa wakuti wagalewesu na zano.
2: Haa, wabia kodihwa kunyumbe yati. Mjio jiruwanu mdani mwake nchake ina zano.
4: Wana mimba?
2: Wana mimba, wale mapambi.
4: Ina zano alitu, akajiji shkola?
2: Wale gira shkola li. kwalikira shikola ene azikuya kumbunya kuti shikola nchachinji
4: kuna chachika pano ugaralizo nyumba yakasancha pano chaguma
2: wala nini ndavi yango shidoda manera makandirere meja pazulo nyamasi vyenyu kotola mjiwe wenyu nyamwana yenyu ndio kutsvaka vizinyu mwene anozvidakalira inini antendi izvo
4: ndio kotola mwana wedu musa za zvarovola kondo
1: Nandi vanofa
4: je kunanga kuti zano mwanedu uya zano wana mukaji kondo agora ino nangiti dispeza yawanda yanikotora mukaji mwanenyu nomukaji wake asa vili kugara pa nyumba
1: anga chisadini mwanedu
4: mwanedu wakulira kondo mwanedu wakulira kondo
1: ena walovola ja mwanedu wativunja ndizvona zvinonangwara kuti kana kusvizva ndiena
4: kusvizva ndiena mwanedu ikukunja kozondozo ena akatanga kuna kudoko gomera mwanedu kuti wakaguma shishi dodoko ndipo zvawabesawo zvakawanda pondopo mwanedu
1: ndinoona nga ndizvona mati ndingana kusvizva siyana mukajidi meji muona
4: kana
2: ena namjimai njimai wakavya kumuka kuspira mezvi kuti nini njuku yatakatamba njuku yakati kuti andizi kujiona jomweji nakudaroko ndalima pamviri iyi kunyumba vamatosha vakatumira dombo kuti endai kovunja vondovo vavo vatore mwanavo vaende kodira ino wakatovia nomwanakadzi umwene dani mbeveve dani chinyi aitozi kuvereka itazi wakavia nanga pamusi paunogarango papi utotatija ngopondopo atau ngozvondora masoko andazira inini ndikuda muviye kotora mwanei nonyamwanei
1: tusi tinoviyeyo kondoyo kozvizva chiri zvada kunanga mwanedu Maji mwanedu kuviya kuno mwana waleba kondoe waita zvese zvese raiwo uda kumubudisa kureya tinoviye kondoe
4: Maji mazoroje mazoroje izvo zvinodakajisa kuzvizvao kuti mwanako urume waitisa ndava mwanakaja zvinodakajisa izvo zvinonanga kuti nada uyu mwana urume nwe kunde kundovata bupene mene
2: zvinodakajisa imumwi inini hazvidakajisi
4: machada kuviya kunyumbe tonga minai
2: viyanyi mumwi ngoti ini ndaude njao mangu vaviye munhu
4: Ngatende.
2: Ngatende. Na mimi mna sala mchivi ya juviri cha kunonoka ngoti zvazvo nyamadzi.
1: Kuviye kondo yo kodi kutoka
4: mimi.
2: Maida mwanenyu avie kovata mukwa na inini? Mainanga imumu wali modai njaiwo wani chalele meji zva. Imu kukumbire ndi mija sao mai vya kutoka. Kutoka
1: chalele meji ya hedwo, mai chuma nedwo.
2: Mai. Mai. Makuma maita kudini kukuizi muri kundizwa alo
1: alo alo alo alo alo alo alo alo alo alo yakuna redi kawo
2: nai
1: alo ah ndavis masoko
2: ah mai
1: ndauwe mwana chinwa kunori
2: mai
1: ji pasate
2: Mai
1: ndaniso apa kondonda wo wawuruwega akapa mugaraweka kondonda
2: Mai mundikana kupakira wali kale yokutanga muviye kuno
1: kuneni
2: kuno kuna ndango kuno vari kunanga ndindikana kundimiza ari mwana womuntu kere
1: kundini misari mwana wa
2: zano uye mwana wa mapalaje na msoji ngokunaka moyo kwa makananga ya gala hako naye na mwana uya wenda kotora mwana womuntu kaku mitisa mimba inini nikati anditendewu kuti ndigale noyo ngoti nyumba njababangu nyakufu andidi akati nada undikana kundimiza mwanedu
1: wena kutora mwanakacho kudira mumbemo kosvipisa nyumba yanguyo
2: waita zvondozvo wamitisa mimba kula wali ndikukunda akutanga nyumba ya yake kere nyumba nuwe yangu kere
1: ya yake
2: ah.
1: Mazvona
2: vari bhoro. Wari vabidira kesha kupurubunare wari.
1: Maparaji ari bhoro mukati wake meshi
2: munhu. Viya mari viya. Viya. Anga
1: zvizva ndakasikira kadiro. Anga tendi.
4: Atende.
1: Ndopinda wari pakira ndipakire kari. Pinda. Taguma. Sona.
4: Ah. Hai hai.
1: Hai.
2: Ah, maguma kia?
1: Taguma.
4: Atakatira bhoma soroje.
2: Ah, totakatira.
4: Zano unotamba?
5: Notambo tamba kune baba.
4: Notambo. Hey, tomira nozvindevu. Waidoda.
2: Aenda maita sorti tiu. Mai vatoguma wenga wenga munjira.
4: Ah.
2: Ah.
1: Masoko mwana.
5: Nada tinopona kupona kwenyu mai.
1: Tiripo gara kwenyu.
5: Nada ndakagara be.
1: Aga I vanyundo muri muno kadi. Kumuno toguma rungo ntango. Ntango yenyu.
4: Ntango yenyu.
1: Ntango yena muisi ntango yenda kumana yena muno. I.
4: Kuna masoko
1: wakusha,
4: kuna ntango ya kutrebunari. Hapana ntango hapa? Hapana ntango? Haa, atri kuhivwa. Ntango ya kuona njeni, tadani jihwa, nyamwana, ndizona, zota viyali pano, hapa wali, kudakuona nyamwana edu, kudakukuzwa, kuna mzoka famba ngomwana edu, ntango ya kuona ingaita hii.
1: Haa?
0: I'm going to go to the house.
6: Oh, no bonga, what the police want Zukuru, what? Jokshoni, what it is Jokshoni, one aid.
0: The Kaloto Sukuni, no Shibalaman Okaj.
6: So I know what Kasikira, Shimanam Dok, one basa, una, Majo.
2: I'm sorry, Yamane Ningai, Manoinga Ungabud. Masoko, Don and Rock.
0: My, in a babble,
6: get Sakuri, who would have
0: Dinamasoko and Dinam. Yavanja, the end of Parai, the Paranga Malol and Din, Bijira face. Unika, shindi jamsako vashitumira kenda shumoyo. Mangani kugomera chika imbu hameji mwenini?
6: Afiti. Kugomera kwa.
0: Kwano.
6: Basa la weitare wewe kuitira ena, zwese, juno nangalu, isho. Weita kudia, hada kupa garisi udea. Ani kana kuindiri mizari. Aubudi udea pano.
4: Aubudi, basa lese kuna
6: kugali. Aubudi mwanangu pano, uto gara pano, ubara mwana uu, zwese, mwana mwana kulebele. Nyumbayi naitawe wewe.
4: Kwa latuye hata yagi ya nubataro. Kwa latuye nchaki
7: mwana. Pano haa gari.
2: Mkuwana mai. Mkuwana mai.
7: Pano nyumbayi
2: manena kawaka
7: nino mamunangu. Mamuisiri.
2: Mkuwana mai.
7: Mkuwana mai. Mkuwana
6: mai.
7: Mkuwana mai. Mkuwana
6: mai.
7: Mkuwana
6: mai.
4: Nanyundo.
6: Asa leitara mwana huu kucheka mabaka yao zwese kuchokeza mumasaku kumandario.
4: Nokushindija.
6: Ngaindi mizari. Ngaindi galana. Takana ngavie kuna ngavie kuita mleki. Wesara pano. Ashirena kumwa kwa mapedrero ashirena.
4: Msoja mbaya kunyana. Imu ya nyundo. Mumu no wana nyumba ya nyenge jehwara unanga mazroje ndiye na wengano hwiru waka gala makole mangana ega hapa waka nyenge jela nyumbe na mfosi zano waka vya hapa shita basa besa besa
2: mama peraji mkunanga kudi
7: na zano wakwani wangenu kunyenge jela nyumbe ya mbake ya kaita nyenge chukurumbana cho
4: anga nyenge denya waka zena
7: waka kuwana dinyari kwe kunyenge jela nyumbe ya kuyo
2: asivi ya lipano mkukuti ya mbake era doko waka kubia kukumbira rukopi
7: akwa
2: akwa nyamaso vya kunyenge jela mama shuwani kutu uroyu
7: Why?
0: So, chef,
7: Pamuzipa. Hey, stop Toran. In the Bene, Madame Doko, Torahi, when the Pekaja Uno Kesharwa.
0: As you want to know, Munduana mean, but she went Doko.
7: And I and I shall
0: have been to be there.
7: Una, sure you will go. Material was one of the Norman was one.
0: Yamaja Mazoroji. Yamaja Mazoroji.
2: Dower,
0: Papedi, Manguano,
2: Zano, Iwo on a wheel. Babako on a wheel. Mako wana huiru, ana huiru, wakao mwadini meji, nyumba njangu, ukundi kesharu, ukundi padi meji, unotifika sawo.
0: Mungo gomera ngei.
2: Mungo gomera ngei? Mungo tuwala wala, waka kumbira kulata basi panda, waka kumbira kubia na mkachi.
0: Kuvateko kwa pera na mkachi wangu?
2: Epa, ata wangate ende pa, tulubuna kwa kona kuhi, kuna ulai wavandu. Ati indakavya kwa kesharu, wakutu wanyo, wanyo mbulisa mbaka yao, ndaisala gali mbaka yao, ndaisaka mbaka yao kukenda simoyo. Gosondo sindikana kwa indiri mizano. Mwe uloi mayo?
8: Uloi.
2: Uloi. Mwe biresi.
8: Yo
9: ndakazeya kubira pano.
8: Zvakaita.
9: Vakandikumbira kuti ndigareka mukwavoyo. Ndakazogara. Ndoitisa mimba mwana womuntu. Zvese ndaveitira. Nyamasi vanogogomera. Biresi?
8: Vamusoro tomunange masoro. Zvakaita kudini? Kuti chiwana nechure tomunanga
9: musoro. Zvinonange baba
8: na kushuza, kushuza.
4: Signor chef, ati china masoko mazinji. Manedu ha viri kugogomera shimbwa imbwa. Adikana kuti apagahwe kuti yena wakanyenge jera nyumbeyo manedu nari pondo viwalebere pondo. Ngati mwanaidu haviri kugomewa tenga imbwa pindai pindai undai walola mkachi.
6: Andika kuwa ndimiza sawo. Waita basa mwanaidu kwa mzipo.
4: Waibata basa.
6: Waicheka hoyo ashidira munyu. Ashita mabaka yao. Waichokeja sako yu mabaka yao. Ashipindisa kondoe kukotengesa. Wali wabaka nyumba ndizona. Nyumbe ya bakweyo. Pautili ya po. Mwanangu ya waita. Ashita basa kukontrola chera kuma. Mamesha ashikita. Nyamasa wada kupindisa kugomewa.
9: Ana makore mashoma ondo huu.
8: Si.
9: Wendika na kena mkola bose huu. Mwanaona tereze ya.
6: Amina wendimu.
1: Tino dawa yangu ya kundilini zao.
9: Baba ya kevaku.
6: Iwe wangatipinde njivu kundilini zao.
1: Tino dawa.
6: Basi ya mabuye ya wabuwa.
8: Shatu kurani hangu.
2: Ngangu.
8: Ana kuwa nara zao ndiani.
2: Ulea zao hino mazuri zepitishu. Na maiwa kona. Wanyundo.
6: Si. Mkwa
2: zao. Waka tenda. Kubesa.
8: Akwa.
2: Kashata.
8: Kashata.
2: Kapema. Matoruza.
8: Maona.

0: nikaona mfano amai asamua kumanga ate kubasha na kamula na kamula na njapo ndo zile papeli aliye mosomba kwa mama shale mafika umu akafama kutu ndikuvala maningi mbapo mai ulikutikanika ulikutikanika tangwe if andu pra oni kini mundu kuvala mwalimi mkazi asitongwa avaye nguo mbafikisa mabondo wanagwendewa ana tena anakuona kuti majomiga mane anavalia yale mbachika zikuru si majomiga nivo lora njafati mbume nene leji majizu kini mwurazi mbono nensiku zingi ya majomiga mbono mbaku izio kuyona njafati majomiga mbono njafati ni mbondu wachi não é assim não é
1: então
0: mãe de fazer mo também mãe é mambo lelo isso é mambo vamos fazer mais domingo tipo eluzani museu vala mãe maquininho maga maluja mafoi la mafoi maluja la mugu mafoi mo vale ninga katungu eu mo menina o vale ninga menina não kupangisa malungu wako nguzi daladala lunga paisheni nguzi daladala mroja daladala ine wipi jinonga masi ne jinonga masi wipi kufa unonefe paziku bano habari
2: nji mwene wipi ndu zinji ukonefi chinchinu mbutu za kusiana pakati pa mabvaliro kudapita muna kudapita kazi ndede tekirizatu pingupi na vwala chinchinu sipinguo kuti tuitira tifamina pinchira apa andu ngabe dziwa gawa pintu anzanga tiri muno studio radio nemu kuti bva kunjoko apa pamavaliro pana mbutu ziwiri pana nkhondi zitatu pana nguu zinangu dzisavala twera famba nazo njira zakubalikambo tani ndambo gresha mwadidwa kubalikambo pana ngu unendambo kubasa ubalikambo tani nguombo zafika mabondo kara saumbo abvalambo madidi wachingambo madidi tsisi mkuona tu panangu zinango za kuenda kasambirira nazo panangu mpraya panangu ngombe mkuona panangu zinango za kuenda panangu za kumeza nazo pananguo panangu za kugona nazo panyumba mbwenye chinchinu pikonefi mizumu amaye chinchinu asweka misolo tangu yanji funa tuwezera pintunampi ama dzikwa nangu akunjoku makali mavaliro anaita chinchinu ami watu kudapita kazi za twene panangu mai pa nyumba mkazi pa nyumba nabuka mavala mwadini na fuo yache mbwenye nkati asazika vala pontu chisaa cha kugona nacho pa kama chiri chikwenda chafungwa na ushu nanji na fuoya mbwenye angafika kule angawana kuna akufendeze kuna pale abusa fuoyole aikampasha kwenda mbafamba huku mamunache sadzio kuti nkazanga safamba mwadidi ananguza diza kufamba nazo nchira mbwenyi angafika nchira ndipinangu pisa zikachitwa nonga simaya pabanja time mkuona tu amaina asalonde zampia nsikana nkazo nseni malindwe nsikana ungaenda pabanja usafunika uguli uvali nguo zinapangisa iuli pabanja mbwenyi kukundi kunangu tukupiona chinchinu amaili pabanja asafuna basi kurutiri amaya pabanja asafaa pipi masaya pingono nonga iya kwenda kutsenzu pontu mkwana tu anzange ndina wangala mafalana kusogulu kwa ndima ndina buwesa nangu pontu kukundine kulongei pantiku ya liru pama paradu Mosambiki
1: takuta maningi mbuya sheni takuta maningi mbuya pae watu nkulu pae lakas pinoneka chinchino pae apewanga anzanga ndi maloza pina chitika chinchino tikati tifunguli radio tisapa pae apwita mwana juankazi pai apwita mwana chwankazi thangu yanji thangu mavaliro muone munthu unavaladi boxer maboxali ningapilonga pai pe watu pa inkulakas buka kummanga na boxer wankati boxer ife amuna tisakwata boxer mbiti mwika nkati mbiti kwata kabudulo panangu karsa mbiti ikangu nkakunja mbwenye saza kwa gumana kazi anangu asabuka kummanga pai lakas mbavala boxer. sa bugamba falapono ka buruze isacheme ya asili mabelonse ni nyenga ndimanzonse ni nyenga stab iyo ukumona nkazi ninganono alichipezi pezi ama jam, manungwa seni muda pita manungwa chikazi museni chitalemba mundida mbwir iyo upada kale mamuna unapadani mtima nditangwa kuti abalanga pikuchitika njindi maloza akazi ame watu lemezani manungu tikafika mbibla tisava poni tikapita primero za korindi treji zasee songo kuti manungu atuawa ndi greja ya mungu nzi magucha na saka manungu matu safu wata lemezi manungu mbatileki kwata manungu mbatea gulisa mbureburi pasa kumanika poni wazimanangu ninga mduanga mbuya sheni Marquez Mario mkazo wapabanja mavaliwaji na mtu ule hali analimina guli kukupi kukumesi deposita sasawa iu ndu mayo pabanja one sambo siani sambo kuti maane ndamba pabanja maane ndoyo ndia pa mesi mbwe chingi vina chitika nzanga ndipindu pia kuchitisa manyazo pia maloza usosa itilangana kabozi basi mbulangana kwa pezi tangwe pindu pia tupendu ndi ninji pia kuchitika tukulandila makali wanje tikulandila demokrasia pendi ninji pikuchitika nchino antu wakufamba jipezipezi akazi ya kufamba jipezipezi anakazi ya kufamba pasa kumani kapondo babanango kwenda muloja kwenda kwa gulia na pia na pingu pingonongono mangwano mbungwela pondo mwanako tangu avala makuipa tendeni titewezi mwambu watu ifi makafiri makafiri tina mambu watu valambu nguza kula pa makapulana idara mmojo valambu kapulana didi ukavala nguza didi njafu zisasha wambu mendu zisasha wambu mbwenye sanguma na nkazi mendu lipi ninga yangesh tangu safula pima kapulio pingonungono ngasi hili kwa kafamba
3: inasha watani mendu iye ore nseni kumenyero na mpepo mwapiva kazi enzanga mwapiva amai tekoti ifi amai titome ndife vala nguo za didi tera kuti anatumbu angaona dzio kuti shime wanga mabvaliro ache mba ndiye pia didi maningi tangu inazachita ini ndini mai ndini mindito mandini vala bolsa kwenda goto kwenda kagula bolsa mabuluza al satani iye mwana ndi ngondo aliku garavari afina mabvaliro mba iye mbufuna atanibu anapita mwana mwemu me wanga kunyumba sabvala mabvaliro afoya nunka asabvalira ile mwana ole anakulamba toezambo mabvaliro mewachi tingamala mitilonga anachinchino nkhadziwa vakuno mai pa nyumba ndiye mwana akulamba ona mabvaliro mai thangu pepi sachitika tisapiona pepi nkazi nkulu ene ana mamuna pyonsene mbabvala pindu pyekusiyana siyana serola ndi chinthu chakubvala mbukhondeka foi kunja odi bvala serola maji mbukwata pondu foya mbuikha kunja thangu serola ngakhala iwo feta lumalo asaku dezinya ali kompeleto serola nkhavi pana sankhule tayi ngakhala matakombo mbanyatu ambo nonga dimingono asaku dezinya lilito serola ndi chinthu chinangu chekuipa akora anangu asabvala serola na buluzinya kulonga kwetine ndatandika mwadidi ndilibo machi pinafambewe so anthu asachimwandalonga machi mkazi uno aso anji mechi chidabvale ninji thangu pia mkati pili kuoneka pili kulembeka iye afeta lupontho malo mwaona pepi nyakasumbu ndipinangombo matirikula ndulimbo azikwa pasha anthu asachimwana kukubvunza mai kadulene iwo ungabvala serola kwata foi ule kunja ndi nditepo maserola ali mbakhala mkati foi ule mbabwera kunja thangu ife akazi tisapaswa maji pezo ungabvala foya ife akazi tisapaswa tisakuzwa imwe nkhaona mai wathu kumaputo Maria Dalujo mwatoma kumwana na saya na buruze machi panafambe nkhaona asakuzika mabvaliro achikazi mbana nkazi uli asapangisa kuti mabvaliro mbawo akore ifembo mbati pikopi elinimbu pepe foya nkazi ndi chinthu chikulu panangu iwo ulinshapa unaserola osaya kubvira kumwezi kwafika agora unachita maneranji pepo iwo foya nkazi akona tikoti tingakhala tilemedzi maningi foi thangwi foi ndiye isatipasa valori foya tingakhale ife akazi isatipasa valori ingafika ndiye OMM saona onzeni mafoi mbuyi ingafika ndiye seti maloja umu mafoi asaguliwa maningi atani khonda pita ndiye seti na maserola atani mashakazi onzeni asapita ndiye seti na mafoi Marojo mafoya safamba ndiyase tangu ifoya ndi inapeza risi nkazi woneka kuti uyu ni nkazi ndi foya. Podi famba iwe na foya mbufamba na uya nakana serola panango borsa anajimbiza woneka kuti ni nkazi ndiwe una foya. Asajimbiza woneka kuti uyu ni mai wapa nyumbosha. Mbwenyuyo, nkaona po bitisi dadi na jitei. Tangu iwe na zapangisa nchafu kunja serola nchafu nyeno ukuchita po bitisi dadi. Kuti ini ndilindekene munthu anandifuna ndiliporonto. Tangula pina chitewa mpya kupangisa kuti uhulweka nkhabi munthu.
0: Ndimwe ndi mayimira chiti musa ndibuka ba. Nisamba yemo mayinga no makamaka ya kulongene muvese ya mwalili kidogo kama idomenga kwa hiyo makazi akazi. Mbapo ifale pana ngoife ninga nyamwambo. Ikapiona njiromo sasukola maninga na akazi makamaka akazi. Negra kwa muna makamaka akazi meyo miti mpinaona ife mwemuna famba ife iwe ni ukwenye kwa nyumba mazwa kwa pepa kazwa kwa pepa akwela kwa pepa mafoe aikasa mafoe anango chigiani anango kumwa afelsimeli unao mbeki mbapo mkwata maparati usuka na indekisa chikuna wana usuka maparati njafo zizi mapezi. Kang kosong kota foy memangga musuh maparat tu berpatah terak. Oh, papa ulen tu papa lelem. Tiada juga sukaisa. Tengguai, kuval di mandenga, kuval di mandenga. Uka vala, oh di ukuenya, oh di ukajungkulu, oh nuan, oh nuani. Uka vala guza diri, uka vala guza mundo. Tiada mafoy si foy basikai. Bisa beri tu tiada mundo. Si, mai hari macam ni engkau tu kulu macam mana? Baik, ulang vangu, iu nung kau tu kulu, ulang kau tu kulu, bayu bang, tu kulu, ulang vangu aje, engkau kau zaman tak? Mungkin aku tu, ulang pasan biri, so ulang pasan biri, ya aku iba, ni ulang pasan biri aku mada. Mau aku makan faham menjadi agak kecil ya, lupa macam mana? Ada macam, ada macam. Mtangu ya mtangu, hivu pala nyama mbune tikulonga. Tikulonga kutife, tiziu vala nguo. Makamaka akazi. Papana nsumbari, ninga maeshena na mkandeo. Tiziu nguo za kugombe, kupraya. Kwa mkafika kupraya kule masamba kwe, msafakule mkuzangwe. Tiziu nguo za kutamanga. Tiziu nguo za mazanda, za mbutu zake. Tiziu nguo za mbutu zake. Muzakota nguo zilangu, muzakota kupraya, mwela zimuruwa, tamu. Zilangu na kuya komboe umu mkazi nangu, kuya komboe na kamuruwe, chikone wana wana, mkomboe. Ano sayo kumusunye soso kumulangana, wewe pelite, pelite kutima amai, muzi uvala nenga akazi, mkaze pala kutafundi, kwenye kutafuniwe.
2: To come to Facebook. Sa kumana mai pepe inkakwizwa ka fortune asabuswa na kufuna kwaje mbayika mwemu Facebook panangu njia sa koma mbayika ke mwemu asawana mai buka na mabiri kunja nchavu zensenzu kunja emba ka mkwimba wankazi mbwenya muna angalemba matamba pepe sanga chinja kufuna maningi tangwanje akumona mododa tandwe itani. Nda kufuna mani sefuna ndukusembe, pinaonefi mfacebook yuma mai pinachita mwemu hakuita peruka. Amuna sika zinjimu kutiasa vampia kuipa time kwenye kazi. Mati nga fungula kweni mtoko zaati nchini mpita mfacebook mnaona. Amaya zinji mwemu duwa ndiwa sabuka mwakuipa anga kukoma mafutu hawa. Amunambu asatuwele hatu kweku. Chii wabalika maningu saka hakupe ndipasa mtoko zaako tangwini nda kusirira sefuna ndukusembe. Neku ndziwa nkabivi. Nditangwine kazinji chinchina kubwala kwe kuku. Antu angazwana mfacebook. Asazika chemele pana mamuna chemele nkazi. Nda kufuna bwela mbutu wakuti. Fika kweku. Ana panangu anampata kweka ma akumulasa pondi mukuona tu ndipi saunefu changu yanji kuvala mabadiru watu wana chitefu chinchino na mewatu kalikali pia siana kazi zinji njia maya zinji ya kupiwa tangu mfacebook iwa zwa mundu mfacebook mbipi malimwemu nkami mundu sakanzati ungafuna na morali mfacebook unanamora mwe tangu wa zinji ya muna asasirankazi kutandwa kudatandwe mwode sabuke mfacebook munu pinchafu pionsenzu zikunja mkwi mbono wankazi akazi ya kubalika sabuka mfacebook mpepo ndipo anachemere anda kufuna mani kubela mputu ya kuti fika pepo na kumana ye mamuno ole ananzachi makapanga ananzachi kwe fika kweko panangu ansene anakutireo pepo anga mapepo kukupa mkundia kazi za zinja kupiwa chinchinta nguyanchi mavaliru ashe kundi kunangu ndinanga pikada ongeni nduli pananguzi nangu savula panangu para gonana asipanyumba ndisezi na famba na mai nchira mkwana tu pepi sabweza untu watu nongefi nongansi satibweza nduli mkwana tu ndikukumbukira pia kapinangu ndikacheza mamuna nangu nchira omu alungatani afika kali mizizame watu akafunga mchofu zao tangu anji akazi akapilemezeka weni akapilemezeka mamu uli nkazi onsene mamuna nangu ndipange pida unene nae nchira omu kute mkazi kala kapangisa basa mchafu zaachi pato mapa mabondo hapa tepe mdipindi nangu ya kubalika maningi pebuka pabondo ya mkazi mpaka kusogoro kwa bali abalika maningi mpwenye mamuna longa kuti kale ame watu akapangisa mamunachi bukira panchafu hapa mpaka huku akawona ndi mamunachi basi siupangisa tangu yanji iye mamuna ndipa ndaona ya nchino avika tangu yanji mkazi onsena nga pangisa mwendu wachi amuna anga famba nchila mba pangisa mwendu sakanonga chisacha suruka mkwona tu sakanonga chisuruka nditangwine ya maya nseni anafanguza didi ana antimai akulangika kazinji mkwona tu anzana
1: ine ndina mfunzushu ine ndina mfunzushu ine ndina mfunzushu imo mafika goto ine nikafunonga tepa kuti mafika ngoto kumaguma na mafigo, mafigo nangu mbakusuika, mafigo nangu wazusuika, muna gula mafigo api, mvu nzo nani ndono, muna ni. Aya lekone suika, ndisa sambu iwe nkazi, ukuonesa manungu wakupapezi, anangwa songa kundi nkabi, ndi kufala tepa tangwe, ndizusi, nkabi mamu nataye, ndizusemba. Amu nonsena didi, aya nafuna kuti nkazi, anafuna kuti asembi nkazi, asasaka nkazi wakukazikika, mkazi anazua vara, mkazi anazua lemeza, ana marongero adidi, mbwenye ukufamba kuzigulisi kokeni. Nditangwaji le musasaza kwa gumani kapondo wakazana kwa kafama njira, basa kemeno ninga paka, tangu yanyi. Tangu mavaliru da vale wewe, nga upasa ulemeleru kuti ulemezwembo, ukalemu nambili, tatangu wavala maguipa, valani mwadidi, tilemezi makaliru watu.
3: Ine na pina angu pia kulonga nzangeni kubvala nkwa didi maningi. Maji munga fambe mwe mtaundumu. Muno nsidadi muno. Mwatoma kungumane mwe nyansala wangazi. Chipezi pezi njira. Maji anyamisala muna tisadzaka kumana mamitumu. Uku mwendo kumwendo gona chera. Pakati. Maji wangazi jamu mwone. Oneka kwenye pangono basi nyansala wangazi kote akazenza chasa tamangira atu kamanga. Nafoe tangu manungu watu ife akazi anavalori maningi. Ife akazi manungu watu teko titi ya lemezi anavalori maningi tangu mkazi ni mai. Maja kote sadzenda kaona anango mbajira pobilisi dadi. Podi iwe ndiwe nziche mamuna nkade. Maja podi uneka mamuna wakukusirira kote chii mwenye nkazi hui. Akwana ine. Agora na kukuona mabvaliru wako podi iwe siupe galeva ta majuna disconfia kuti no huyu mabvaliru anaiya anga kana ine anandikwa niso no huyu ndikuona mabvaliru aja usapashwa madzina na madzina kuno iwe ndiwo didi ene mabvaliru wako ndiyasakusholesa agora unga bvala nguo za didi ndilogologo mai ndisakufunani ntsango zanga zagwera kuna imwe ndisakufunani agora iwe ungapangisa makabudula maserola, matrako mwajimwe mwama akanywa mai, ati andu wana kudishkonfiarini sasa amuna mamuna amuna, anango mbadidieni deji nebera mtu unhabe majina kukuona manenako anachiteo huku chinga chigoti panki mburuka tsitsi pakati simpire mbuitereza mpanzi. Nguo zangati zile mbizoneka, ate usabonda mbava. Che, mbava? Ndi muntu no mbava, mungu mwana pina ye matatuaje, mushkuru bieni, kuni wana we mbava. Maji mabvaliru wako na jitewe, ndesa kuchepesa.
0: Hii ni kwa hana nikupangana. Kupangana kwa hana nikupangana, chakutoma. Pemba imwe mwonsene mwekibisera nitangu talonga pekufa hapano ife azilonga mungu talonga imwa mai onsene mwekibisera pekuipa musie anyama mpepi akwe uzani musie kufala pekuipa kutike dama kuna wamuna akavala makamaka ne ife ala chinchino akavala asafala kasa kazako na sapatia pepi sime utaya yabale Sapatia na baka kata kata kwa sapatia. Kala sawo, kambwe ya mbondo, pindi kala sawo. Biblia manje kwa na gireshi. Mweko sikuvaa tai. Mweko sikuvaa falambo kwa na gireshi. Hali mkona kwa nisi mpale uye avala nguu. Mpale kukuvaa, nipoye nguu zi matako, soga za matako. Hama mabindu, so ukwene kasilia sikala basi. Ife, inipano nikupangana. Zinana, inizea laka sengezea, mtupuana nine mota.
2: Nti mwene, ine mnonga mafala kumalisira hapa pa inu pindi ya nsiku wa leru. Nalonga kuti bukerewe mpaka soko kuti vale munguza lidi satipangiza kuti andu haya alangwadi. Mkwana tu kudapita muna, asa zwamba muna, asa vapima pima karasapi ya kutimba, timba, timba. Mpemi ya kusambiria napi mpraya mwenye andu, ndiasa pisa valamba ina... Mbapangisi hatu boxe nkati boxe zinangu zinantawawa zinangu tapiona nchiromu zinangu nefulavi nga fulava kupangisa sapizuwa kuti akazi sasiri akazi nji maboxe na valamuna nkati mkuma pepi ndi nzeru zinangu za kuipa chisi nga chito chisi tutwiri nonga kali naka chinchini kupesiana pindu mizizakali kukana prosesu vadiaji nga gumanika kwenye mpale ana chisi nyangalana wanga pinaonefi nchini wakapatu yatu mbapulisi kumkwata kwenye shikwata kule Makunchinga tsitsenseni na unalezi mkwana tumbwe nchinchinu tukwana nunga panangu apala zinja saitete tangwa sapizuwa kuteanga habi munda nafuna kundineni tada mkwana tu kundukunangu kuna imu amai valani mguza didi mkwana tu pananguzi nangu za kufamba na njira nguzi nangu za kukana panyumba mkwana tu mbwirandi tivalanguu tuira na piana tisiriremba na piana panyumba mbapti ngafuna valanguu pegaleva panangu pata kutu ndukuchingi panangu Pana nguzi nangu satimera pata kutu ndi kuchingi. Zezu nga vala nchira taya maimwe. Ababa tukupemba kunemu. Sesikawana nunga bilonga mbuya lakasi nduli. Kuti anangu asavala piache. Pikrasapia kutimba na sapatili aita kalsa kazaku. Pepe nga hatema madidi tayi. Kalsa kazaku wana nguzi zati zinatimera na iye. Munga falamu na sapatu za kungrashara madidi mkona. Mpana funafike munafamba madidi. Mpapia kupepe kufala. Ushu nguzi na chimera pata kutu ndi kuchingizi haa siyani. Salamu adiku na mwansia mdatifu mba nsiku waleru. Ini zinandi ni marikeza mara.
1: Ndi umwe, tisapio na magreja muna fambia fiumu. Muna ngumana ati nina apostoli. Muna ndilekelele. Nina apostoli majimula ngani panki. Panki kala ninga madobi. Musazua madobi. Madobi pachisela ndi madobi ne. Mabloku. Nsolo kala ninga bloku, bloku. Panki. Sisi. Inyankilala maja andi nina apostoli. Andi ni profeta kumulanga she, iyo ndi uprofeta uwe. Uprofeta wanji, sisi onse ni nyongkwilili, akuprega, akupariza. Makasa da valia onsene, mape, alipalati kasa, palati chita pananga, manungu, chita pananga, ati ni apostoli, alipalatara kupariza. Mkodi iyo, unafuzi satani makirenti yako. Pina chitewe, mavaliwa na valilewa, ati ni apostoli. Unamfundisa anji kirenti ya kwiwe. Pimba kasa uko. Sisi nyongulili ama. Ama vala mandotu. Ama manga mandotu. Kasa ma. Mwoni. Avala jimisi. Mba kwa taka. Elevizine mba mbikala kazaku. Jimisi. Mbikala kazaku. Buga mba vala sapatilia. Adini ni pastori. Ma ndi upasho unafundisa anji we. Mbalianga. Valani mandidi. Kute antu muka fika paltare. Wa muka kukira paltare. Anu mlonga. E verdade, ni fundifunze mavaliro ya pastori asha. Fundifunze mavaliro ya apostolo ushu. Fundifunze mavaliro ya bishopu ushu. Fundifunze mavaliro ya profeta ushu. Mbwenye pinone fitinchi na pai na mai. pastor unalikwenda greja maka kakasa akunturuya akakotama muli funa na matili krenti akukwea makasa kwe krenti pana ngufunagwi funagwi zoka makasa wanadulika yundu mpa ndu pastor edime valani mwadidi kuti muone sima mukoze si greja anu antu akulangani nimbu kutu ndi pastori uyu ndi mwanangana nesisi totoliko pewagwa safala mwadidi mewagwa safala mwadidi mbwenye vile chita pala chichino makasa usena mapoliwa makasa poliwa ama iko pigamba kasa tutu ninga nyira muntu sipia didi tae tendeni tikala andu kukoza tivali pini pedidi
2: mbuya felizari satimba Indi kafuna pemba kuna pali. Angaenda kwa tejala. Mewanga kakondesa kali kuti. Pewanu pika nisembe mizizine. Hakaibwe na kabudula kunyumba kwa tejala tai. Chukwana nja zinja pali chinchina. Angaenda kwa tejala kwenda na chikabudula chingona mwana
1: mkwana.
2: Satibusa untu wadidi. Na pepe ya kuitua ushu ntisi nyangalala. Pepe ntipintu ya kuipa pali mbirati chinjeni makaliru. Tendi kwa tejala tivalempu madidi. Nkrasawe ya didi. Nisapato msadi sikuenda na mashinela tai. Mendu pwela dala kuenda kwa tejala. Unakana untu anche na kulemeza tani kwa hiku. Anakupangisa tenimu kuna ubali panangu mavizinyu pe kutuhi ndinka mwenye anga. Bwela ntifalengu mguza kubalika tendi kwa tejala anzanga.
1: Makuto mapuli wa tindinka mwenye. Makuto mapuli wa mpeti za mai kwa tindia posto lono. Iwe mbali anga. Ukutikanisa Mulungu, ukutikanisa Jesu azinja kutikanisa Mulungu, akutikanisa Jesu, akutikanisa pewao. Teneni tivale ni mwadidi, tilemezi manungu atinga mulunga mewatu mainziza. Kuti manungu atuwa safuna tealemeze, nyamatu safuna kuilemeze, nkwantu yu ukupuma tepa, ilemeza manungu akufika ngotu mulipona, pana makasa didi, pana nguza didi, mbuvala, ukavala, podi kare ya deshi metikaji, penu ya vinti metikaji, ya singu metikaji, mbwenye ukevala, manungu akumba antu akabwele gumba kupasampando, mbwenye pana nguzina ngu anzanga, ukaivala mule, penu kubwele gosoka, chikubwele mbalami. Iki mbalami. Ne paso ni panunga hapa swatai. Takuta maningi. Tende tulemezi manungu. Iwa pastori. Vala madidi. Apostoli vala madidi. Chinga madidi. Lega pita mpana panki mwigreja. Lega pita wamachita mandoto mgreja. Wapora makututai. Ukutikani sa Jesu. Mukutikani sa Jesu. Jesu mkululupi sa tango makari na imu. Ini zinanga ni nifelizadu lija satimba.
3: Ine ndafamba sidaduko. Mamontro muna gulisha makasa kazako. Ndi zati wona kasa kazako. Mbiziperekero wana sapatini. Ndi sagumana kasa kazako. Nansapatu za chembo za kushipa. Mbizi kwa mungirasha. Tira pikwanira nina fatu. Agopi na onefi binangu nkabi. Kasa kazako. Sapatini ya ikapi uga nkabe ponto. Tepatene me. Ikarasawiri mbibwire ranzu. Agora pisalonganji bebe. Ati ndi modelo. Iwo mbulongeni ndini pastoro ngereja. Pastori ya sabvala pindu. Pia kupisambu andu hapana gwandeo andu maziwa uchihi pastori yu. Pana gwandeo famba na nchiti. Agoma pastori ya nangono onefe. Ne nchiti kwenye nghabi.
1: Mbalami.
3: Mbindienda pondo kuna imwe pae. Ndi mamuna mkuru yani. Panangu musenda kala midadi kagula kala sawa na kamiza. Pia didipeni pia kukwa nani. Maji musa zenda pondo kapi timbisa nguo. Gumane yopi manungo mpingono ngono. Timbisa kamiza na iye para zungu nusangu wano epa nghakwa nisa. Atifuna ndi kale jove. Karasao para kuti ya kota ametepa teki patirira kairi. Karasao. Agula kwe kukubala. Sangiri ya kuyo pararimbo na kutimbiwa nazo nguo zile parari sangi. Agula wabalatani li. Anako unapangatani. Tangula iwe ndi ulikupivala pinto nonganawe. Agula anako unazashpirikatita ni mabvaliru. Tangula iwe ndi ukubala pia manyazo. Sintwiri salereshwe ni sintwiri. Mbileresha karasawile mbichita. Piangati mbipioneka desida dinyangawe mbuku oneka pondo. Agora anano muna ashpili karitani. Tangula imu kupangisa desida dinyangawe kunja. Makamizeti yali machie kwa chie kwa mkalimbari. Kuna lukaneta zinangu zina kambi zilemba madishku. Lemba kamize nseni. Agora anano muna ashpili karitani. Ife tisongana jinjino. Ngazi wabvala, ife ene ya kulundife tisapangisa ana pe. Tanguye mwana anaona paya sabvala tipu. Maya sabvala tipu. Mbapichitambu. Agoti nga mambi tulonga ana. Ife mbatitomeni ndife ya kulubvala pia didi tira tipangise mwanatu. Nzizi ya tuota pasha manja. Urugarama jaya dromera pana. Ine zinanga akaitsogolera nini Dominga Jimanueli nzizi. ndine mbani apata nchino kule ndi George Barush Salani.

0: lanche. Baka yao.
1: Luisa, nseru na iwe ndupi?
0: Yavo, ine ndapangwa kuti mbuti na pikira yavo. Ndituera kutipangisa chita mapikiru matu hadidi kakamwe. Wandu mbapasa ungumi kuna ubali watu. Mbwenye yavo, na chile mezo chonsene. Mundo sapikatani baka yao mpaka kuma. Ine nkabi ziwa na chintu chene.
1: Maria, bweresa mpunganga kupikwa. Na baka yao wanga upikuru pikuru. Changaza, ndakuta Maria. Luisa, lawira pangonu wanga kufunika. Unapindipina ngutuera longa Luisa.
0: Yavu, komadi.
1: Nyame saumisho pa kumaramezo. Tuera kuko makonseni kuzirani. Tingaika mazi, tinabulusa munyi. Wanu nyama, inakaponu mwadidi. Isakala ninga nyama ilikunumpa mazi. Mbiendera tukumbutu wanga kupikira.
0: Mbwenye yavu, nyama ishi kukoma mwakusiana, mwipika tani?
1: Ili pano ndaika chizindikiri cha didi. Vesera mwadidi. Pakuto masamba manja. Wanu mbusuka pia kuja na mazi ya kuchena. Mbuluka pepo. Ika nyama mazi. Tuwela kukoma konseni kuzirani. Leka duwala kudumira. Tuwela chali ya pamo na njenje na nyamvu. Nyama inga teta. Burusa mazi. Gwanda gwanda. Ika grego. Ungamala siya paku. Nchikalangu chibozi. Unaika mafuta pangonu. Sabola. Matimati na ajo kugwandwa gwandwa. Chachati sampaka mapindi mashano, ungamala ika mpunga wakusukwa. Vundula mwadidi, ungamala ika mazi.
0: Ah, mpapu yafu, musa pika mpunga na nsuzi?
1: Ande, sabola, yaju na matimati, asabweresa kukwadila kukuru kakamu pa majiru. Kwa kupitiriza, funga chikalangu. Sia pamoto mpaka mapindi 10 na mashano. Mpunga ngakaraduzi na kutokota, ika nyama kugwandwa pindi pindi. Mbusia pitokote mpaka piringana mapindi mashano. Leka siya mazonseni mbamala. Mapikira sakala mwadidi, mpungo ngakala na nsuzi pangono. Nyama, isakoma kakamu.
0: Papionseni pinafuna ini longa ndi. Bwera niko pa mapikirwa yavu. Panafunzi ya vijita mapikirwa didi na mazai, mapindi ya nkuku, nyama za mazi na baka yao.
2: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chida chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piyako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene twera kuti ndigisiali mwendo nango sido gumana tai. Kama lang huku neyo kada gula yi kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai. Mbyanji bide chitika na mwendo wang huku.
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona. Mwapiva pa impolisia mulikuva.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kuchisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisa.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwali anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangu itinatambile tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa achepi. Makolo koto alima. Pia didi kunichemela. Kwela ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakutanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na jifunanu jikulu.
3: My supper, my feeder.
4: Itanto mu.
3: My feeder, my supper, my feeder.
5: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
6: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Ngiaji bikujitika pano?
7: Ishi nibasa me wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utagulika nyakupika majibesi.
6: Apo mbiyanji binapika iyo?
7: Chisai cha baka yao mbichi koma.
6: Baka yao?
7: Musa komerwa nae, awena likusimba. Chibu tazati kana mafrageja tinipa.
0: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndikomera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu nyomu nyomu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
6: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
8: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Mwana, wama sasanyika tuyela tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Aa, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa, mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni naye.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbwani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
2: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
4: Chama jangu, prekirani mujipiri juweza chirangwa chandumure, kuvirangu wa sera ni makumavira mseswa, panu para ni Mozambike msepe vizara sofala. Tiritesa chama jangu.

0: Ana! Ana! Wama sasanyika tuyala tende?
1: Alima, niliduzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa?
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi endi mpate.
1: Ush.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika, kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mhabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitomtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza changa. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ene asafunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kilo.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Nikadazati wanafrageja zinji tenepa. Ndiyaji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuwela peze nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
3: Apo mbiyanji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komerwa nae. Awena likusimba. Chibu tazati kana mafrageja tenepa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripile pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyomu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ni ngaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.

0: kupumpa ngomoda mweni kukupumpa ngomoda mweni para wole kide kunyangajwa ne unanga kuti wakavhia pano ndi wakauraya vanongofunanga kuti zuwa ola wakavhia pano iya sekuru wako wotosara vachitofawo pano kuti nonga munthu uya achihwara mazuwa mazinji ena ashikaendiwo kundo nyamasi dakenda kuona teguru vanohwarali woenda kundopo guma kundopo upira kuvaona potuka watobhuya naye na munthu ndopinda sekuru tinoona nazve wopinda masule mwakemo kundobuda mkintalimo basi no chopera zvinopakiwa paka pachopera utopinda munthu damu mbwi wafa ha maizvaitika kudini tenga watozere ngani chene watoroya mazviona ntachomangwana fumu woziswa masoko nanga epa chekuru weye kuno vachisiya kuno nangakuti baba nokuti mai zvakazoitika zvekudini ndetobhuye naona masule mwako mwiya mezvo
1: zvakazosara zvichiitika
0: wonanga wagochi muroi mazviona akuda kuzoona kuti nanga akazosako pedzisa zvorema wa unamboti gochi muroi kachokunda chiro chinoitika nowavha pamuzi pomunthu kana wavha papese powaenda koona munthu anohwaja pese powaenda koona chiro chikiitika chikuda kwako sachitika zvimweni wakandotiuyade gochi rako zvasara zvichiitika
1: avanangiha kuvaroya
0: ndiwa vichanangia semoyo mavomo vanazvo nekuti munthu wakavira kare chihwaja wandozare nyamatsi kundi tipinde muruvanje mutenga watoza kuvapedzisa zviona zha
1: zvakanaka amweni mazi ababa meki marengese ngokuti kuchanyimo kuchikhulira
0: zvakanaka baba marengese zvinozika inini andingavhiri kuenda kohadinyeri yenyu vasakramento kana ndichikamuitiri basa rirese ndinohadinyeri yenyu kasini ndikumubatira kuti ndipotsehwe dinyeri inobva munyara mwenyu kumubatira basa ndizvona zvondo zvokuha dinyeru yovanangu inini ikuvarera zvokushoni vanevo vovano mabasa vana veya vozova kundiitira zvokushoni mangwana kuhe dinyeru yomunthu womuzukuru dangani muzukuru kuruhwe ikumurera zvakanaka muzukuru uya kukurira kunonangwa ari kukurera munthu wokhandika akushoni wozoitawo zviro zvake mangwana wozorangarirawo nini kuti ava ndiwona vakandikurira kuti ndiwane kuvhimba te ndigume mukuwo ndiri wari ava ngo vakandiita kuti ndiite munthu ntao wozowana kuha nyimo jiyefa chikonda izviro zvinoita munthu uye chango kugarikawo kwake
1: ngokutenda kuti ndakabeswa zvoushoni ino kukamudirika navo kuti ndivapekechewo
0: agora desh wakaipandira nyimbo nekhulira ukhuliri zotogara kudeya tezvo topera kuparadzika nyimbo jiyecho tobarira zvekuncha zvoezvo nopera kuoma ngozuva
1: hapana chaunowana
0: hapana chaunowana
1: zvakanaka tadurujira mazo tatumiwa ni baba Meki Marengese vari kumutunthu wajerome kashipavava muprovinsia iyo Sofala amweni mazwi otinawo muusiku uno tatumiwa ni baba Fernando Raul vari bandhu wakabuji muprovinsia iyo Sofala ngokuti muchi wonyumba haaleri imbwa nokuti mphaka muchi wonyumba haaleri imbwa nokuti haaleri mphaka anda kunangenye mazuya baba masamera
0: zvakanaka tinobonga zvinonesa kunesesesa mesho zvakatenga muti wobasa haatendiwo kutsvaka wobasa ina nekuti basa iro anodini anoritsha kuribata ndizvona zvondo zvinoamba kuti muti wonyumba haareri imbwa ndingananga kuti wese hashikana nyumba mezhu nangwe ngochizungu fix zvinonesa kurera imbwa kana mphaka kuti pachindau chimwe zvinoamba kuti mphaka aifurukwi nayona agora mphaka aifurukwi nayo khalo imbwa agora nyamasi wabuda woenda kurugara chipangala mangwana wafuruka nokulugaa pasachidinivi uchindotevera noimbwete basi akuti womweni vanotozokonehwa kudini kupakijisa mudziyo ngomukaru veita kupakijisa muchovha chadhuma votora noimbwa topakija muchadhuma
1: imwe fadanari ino ingafamba
0: hagora mbaka agora zvonesa pastresu inokura padoko mudziyo wokupopularizwe nombaka zvonesa padoko andava zvinamba kuti unangwari mphaka iyi zonangwari noimbwa iyi asi kunangira di kuti imbwa nomphaka zvotonangira kuti nomudziyo ava mezhu vanoita basa rontori i mudziyo jakono vanotenga ono majineta mushoma padoko ngokuti ingeita basa guruwani una sofa una konjira dhori una televiza una zvakawanda mangwana wapakidza mukarumu wotuta mungwana uno wakize dinyero yakona unozeiwana kwapi
1: yoda kutwarisa zvirozvo
0: kuti zvinoita anokututiza zvimweni kone wapagari nyumba iyo agora não sei o ano papi dini
1: do turismo
0: agora não trago uma panda os vivi mas eu sabe não saja se bulangete não este então a to toque a nanga o cato este que mesmo pode bamba casa não pinga este vejo
1: o pinga
0: o pinga então muito o nyumba é harry imba canambaca
1: sacane Tadurujira mazi ababa Fernando Raul kufira bantu wa Kabush mu provincia ya Sofala. Amweni mazi ngokuti urombu hao desarokumwa alikokotwi. Imazu otatumiwa ni baba Nilu Manyenga vale kubai Rosette kamtuchira Lomako kumtundu Nyamatanda. Urombu hao desarokumwa alikokotwi.
0: Shakanaka, zinobongwa. Desarokumwa alikokotwi ngana nkuti kuma muntu wakampera kuma yona itona wa macheche yona kuma ndi kuma mesho otomwa ya topera kamali otosweze kama takawa mavundu taikusweze apana muntu anumimitiza mavundu ashitona kutikuma ii na mavundu kakumimitiza na yona kutindina maningi nyota aziti ii apana asu kutindamwala kuma ya pera kutinyota yengu wa ite ya kaperi kakutana ukuru ngujira kumwewe kutimudanipe maheo mkana dolo kana bota aziti iki nta watomwa ya topera kumwe mesho ya topera mkopomo nisona hondo tu mundu neto tambu jika mtongonyo. Ngo tambu jiko, mundu haungaendo kwa itabasa li mwenye rakashata nkuti ndiru kutambu jika. Awendo kwa itabasa rakashata nkuti ndiru kutambu jika. Ulombo wako. Maji kenda kwa itabasa unanga ngana alukuhula nkuti nda anamaji ulombo. Vifi anayo.
1: Yukukuleo. Asipi ulombo
0: unumitisa ulombo. Asipi ulombo unumitisa hondo tu. Ngana alukubange, ii akuna mabasa mnyika munu pusa alukubaro. Asi zonepi. Kubeko mesho antonako ina uwezo kubesu ngochake mesho. Nwakunanga kubeo ndakune wabasa asiso nepi. Ulombo hako mundu. Maji desalo kumwara kukotu.
1: Nchakani. Mprukiri tirikwenda mbeli na umazo kangwara. Musiku uzoro nyamasarino kufira kuno kuradio Msambiki emisoro provincial Yosofala. Motiri kudurujira mazi umatitumina pa 86-56-56-49-3. Amweni mazi o tinao musiku huno tatumiko ndi baba Jose Jinde aba wale vali kuvira kumtundu wa divinyi ibona vali kuda kuziva kuti mafundo maviri nga anovanga zvinona ngenyi mafundo maviri nga anovanga tinomona kuti takabuya maningi ndiyo mazuya muzvirango zvakapinda
0: ndizona mafundo maviri nga anovanga kuda kunanga kubuya chiro povia topindazve kuti mundu uye awane kuzvibata nei muzvikora munodzidziswa zvikora zvinoipa anodzidzisa nyamasi chomangwana fuma nanga ngati cheuki jira zvitakadzidza zuro izvo wala kuitira kudini kuitira vantu veya vawane kuzvidira mumusoro vawane kuzvi jimbikirisa mumusoro mavo mumenanga nada takadzidzira zuro munazvo musoro mwenyumwe makazviziva mesho ndizvona zvondo zvine mabhaibheri magiresha mfundisi wese ada kudzidzisa kushoni anovhura mabhaibheri mavi jija sambe kutanga, uye jija sambe shpiri, udurujira yo, udurujira ii, kutivandu wa zizo, kutosabuyi wala pozo, wazenda kudawiri kwa sambe ya katikuti. Haita mafundo mavili. Inzona zondo zona itusu, kino hama tabi shuma mba nani, tuha armosu shuma skati, tendo kupejisa no siku jantari. Zwane mzai sika. Agwata kambira kuwa zuma tabi chwa tengari jino mundu. Ulimi wakunja wa mashiri duwe acha gwentari. Kuti watareta fundo limwe.
1: Mchakadi. Iliana kita maviri kutia anasiku vanga.
0: Kazuda kuna kuti mundu wakampira kubeleketa chiro. Likana kubeleketa wapinda azwe chiro chile kuti mundu wano vunjaro achivu.
1: Zakanaka. Amwendi mazi tatumiko ndi baba Augusto Manuel. Baba Augusto Manuel vari Kabuji mu provinsi ni Sofala. Vari kuda kuziva kuti mazo kuti uchakasika kumija kuchenga uchakuda anoda kunangenyi uchakasika kumija kuchenga uchakuda tinoona kuti takabuya zvindiwo mazuya muzvirango zvakapinda
0: ndizona izvo wana zvoda kunanga kuti kugogomeka nochiro muntu aushikato akashiwani posa kukasa kenda kolamba chiro muntu kasimangwana unochida chirocho pili tingananga kuti inini ndiri kubata basa ndobata basa lia ndonanga inini basa ndichalidi baseri vandu chalidi ngenyi base nada basa ndikunishupa mashi basa ira kona nekuzorora ndizorori nada nchatolidi mazvona ndao utopira kutaita mapepa ndanga ni mapepa vandu nanga tosaina mezhu apa chalidi basa nanga nada ahatu waka ndi kola ngalira walu kuti nini nuba kupaponene nyo dopona nduona kuti wepona ngobase zopela kusaino masamba yeo toho mundu mwena odi wapondo gumakanyi shukumbiri ndhatu akuviyasha chechele chechele o mnudile gerira diya ya wea nga nga jabu hali nga msuru mwangumu mnuta wabasalia ni ndukulidashu ananga apa china masoko tinga kwa nisakitashu kutatula mundu tadida pambuto pakopea o mnudile gerira unosenga nado woka kasika kenda kodini gogoma kuwereketa yowwe oshikato wakala ngaliri katila mundu apa china masoko nita waka kasika kenda komiza kuchenga uchakuda
1: kuchakuda
0: mundu para uchizo chito chukunaka kwacho prometeka amba kuchenga choifa mkanwemu
1: uzumija
0: agulombo umija mkiangalida udozo chukulazo uchenga zinonesa
1: zinonesa
0: mazuona izuona fandoso mwanarume ngani mwanakashi kulambana ntangwe kulambana penini kamali pindaika mpako chakuli iloteswa kadini mwanakashi tuwala mabudo pindakanyi vandu uzuia nandi mchini usakashata mga hey ninyanchatodi misho mukambia kuya wakusota mkwambo dangano tewe la mkajoka vya nada utumila vandu endani kumufunja mpuri yake ilikuna katini neko ndo ande endi mishu ande nete mundato la muja ndala muja meandidi nchari mkaji mazono anta honi shikunga ii vozo tuwala mkaji uye wano vovia ii nga ito mwenangu nangani ndaka saina nchatodi mishu mbata mwana wapina nenda kanyo diambidi ndhatu chechele kambia kuya o masoko ye chunga mijana nupona hatu nupona o ya iya mnondile grilao ndenga shina mashinefu mzoma ngumu akuwanda vyo tira mpuri yangu nyamasiso wa mkajoka asipo panu wakumisha kumwe mazuka kasika kenda kwa ita nerfo uvereketa kasi uo shiro sundo wa shikato kazula ngalili wakasika kenda kwa komija
1: uchenga uchakuda Jakade taduljira mazi ya baba Augusto Manuel kuvira kumtundu Kabuji mu provincia ya Sofala. Ambweni mazi utinao musiku uno ngokuti huni imwe aiviji mbende. Imazi utatumiho ndi baba Seti Jindo Sitole vali kumtundu Ceramica Kusubida mkati mu mtundu Beira. Huni imwe aiviji mbende. Jakade nubagisa mbende.
0: Zakanaka tinobonga baba Vajindo ngokuwa ngokutumira kwa maita maswi. Zinozika. Zitutunga zilevila pa uzinchi. Pa magama aya. Tunumalevila pa uzinchi maningi. Pa zilo zizinchi. Po kutanga mishu. Kubahwa wega. Iwewe. Kubahwa wega. Pamuzi. Mundani kubahwa wega. Chonda kita shinonesa mashi. Ngukuti uliwoga pamuzi po basi. Ngukuti nodi hoya. Huni ini. Matili matatu. Ikuwa tukudini. Zibesani kuti ukase kujambende iya. Agora uliwoga yo pamuzipo kabaho wega babako na mako ungakwanisa kita zese wega oshikana munthu anokubesa zvinonesa o rona basa runobatwa libasa iyi vamuna anobata basa vashita zvimpakamiso dimwe vanitira kudini zviya vanitira kuti kubese jera basa raunobatara wo kuti zvikase kita zvizinji munda wolima soshi munda chimwe basi ne majoka ulimizwe ne marungu ulimi, ne zuningo, ne zumabonori. Agora, zumpungezo basi zoga, uwewala chitako zivivu tatu. Zunga peja njara? Kasi peja njara. Anta kudona mbuti, huni imwe, haivi jimbende. Chiro chimwe basi, shinonesa. Nudikala kuti zivivu tatu. Zuwana kubesana.
1: Mshakadi. Ta durujira mazwi, ababa Seti Jindo, Sitole, kuvira kumtundo Ceramica, Kusubida, mukati mumtundo Beira. Amweni mazo tinao musiku uno, tatumiko ni baba Sergio Carlitos, valikamunyaba mukati modroba Lobeira, valikuti mazo okuti gugoma kwa imwe asiku nunoka, ikufamba kwayo, anda kuna ngenye. Bama zamera.
0: Shakanaka, zinozika gugoma kwa imwe asiku nunoka, ikufamba kwayo. Tingana nga kuti, tingana nga ngundava mundu fashikonda wakabahwa no ulema ulema wako tingana nga kite upati yo upenji tingana nkuti haavirete kunyangajwa na so imavireketele wake na mundu kada kuvireketa mishu vam kuvireketa pati vam vano maji unu vireketa kudia ngenyo tinga benji wananga uo agari nanga kuma doro kuna nga kugalia kudini fashikonda mabali waka toita mishu wakada kuvireketa na vireketa kufamuka kudia mazuona, zezefe nangako, imwa kufamba kwayo, ikudea, kupasiari, ya nonoka, ayimkatimondima, kusenita na nje, ikufamba kwayo. Mundu wakatabahwa na upenji meju, ahavetele kupehwa nada. So, sato vumbu meju, wato nyanga jirana na ena.
1: Ni mundu wa majiwa.
0: Ni mundu wa majiwa.
1: Zakanaka, taduruchida mazwi baba Sergio Carlitos, valika munyava mukati mu mdoroba Lobeira, kugogoma kwa imuha, asiku nunoka, ikufamba kwayo. Amweni mazwi otinao, mchirangwa chino, musiku zonya masirino, ngokuti kuhacho mungoza kupenda mwana. Imazi otatumiwa ni baba Fernando Makwane vali makorokosho kumtundu Nyamatanda mu provinsi ya Sofala. Kuhacho mungoza kupenda mwana. Nauna kuti takabuya kazi. Maningi ndiyo mujando takapinda.
0: Ndizona. Tutos tangira panu potili walia. Paratihe panu, zopanu, paradio msambigi panu hapa. Tukitari basahiri potuka demu na. Danjani wa mazamera. Danjani wa paukama wavye panu. Tudakutina shini. Shimabuso hedo tudakita panangu ya festa. Paratihe wa zopanu hapa. Ngondaba basaron holo tigidari. Tinozviha mizubana. Agora mundu kwa kile ashkazviki ashkana zina panu. Angazwan?
1: Zinonesa.
0: Zinonesa. Ndawondi zonda zondosu kuti mundu makayaya kuti aheo zo mungoza wia. Kulela kushoni mwana wia. Noe mangwana bwe. We walira. Mayonzini. Ah kulira ega. Bwe mangwana. Ne kwa nangwa shupendera chowana chasokari da kupekeja makaya shinonesa mashi. Awa kupekeja kutana. Awolipi kulela kushoni mwana wangu. Mashu waka vija kulela ushoni mwaneo. Mbamu zipo vanipuru nanganuwe makayaya. Ihamanu hama o mwana aki. Wakutuku vija kulela ushoni. Maiva ndakala maichu wana wana yo. Nende hengu ya muwa. Bwishu rongo pakati. Maiva bweshu. Iwo makaya upuwa bweshu. Kutukulela ushoni mwana. Agolo kambira ubasa kushupa mwana. Ndawono galalo oe. Vesimento ya kukuha kwa kupalipa mwana ipu hapu. Shimwana kituka chafa wachina basa. Wachina basa. Agula dikana kulela kushoni shimwana chokula bon chupunda bon. Vandu. Hey. Makaya ya wakulela kushoni mwane. Vakandofi mlomo unamba makaya ya bon kulela mwaneo. Vanda kala maji mayu. Andamaneta zizinji kuitila makaya yo.
1: Mzakati.
0: Ndi unoziha meju. Zilo unoziha mkuti. Wana meju. Mwana mankasa ufindwa moyo. Bota unoguta ndiyo. Unoguta ndiyo. Padoka chupindwa moyo. Wanaro.
1: Unukurungu chao ndiwe.
0: Sile laki nyundo pitwale umu ena shito hau. Kwa unanga kuti wakata chilo chomundu ikumitila basa mundu huye. Mundu huye anachilo unakupekeja.
1: Zakada kadakala anukupa.
0: Anukupa.
1: Zakanaka tadaruchila mazi otatumiko ndi baba Fernando Makwane vare kumutundu makorokosho kuti kuhacho mungoza kupenda mwana. Amweni mazi otinao mu usiku huno tatumiwa ndi mujijisi anoze algarismu Jose Chindana vali kuchikola sekondari chobantu kabuji mprovinsi ya Sofala vali kuda kuziva kuti mazo kuti mataka hazuru hanyara jimwana anda kuna ngenye
0: mataka
1: mataka hazuru taka hazuru hanyara jimwana
0: taka hazuru hanyara jimwana usakana oh, zino zika baba algarismu kinobonga suluwa ni maningi izwa shiba kunanga mwana basi nero na dodero nisho alitutu chizikiri zondozo kuhanyamasi kakugara kunanga ngati gare hedu taka hazulu. Uzoti nyamasi ki. Mangwana ki. Mungwanuno ki. Ntandizona taka buya za mazu. Aya so taka mabuya. Akatumi hongo ngomo damwe. Taka buya kuti. Chozula shinyara jimwana.
1: Mshakani.
0: Na kuti. Kushanda mundu. Ashado shanda padoko. Wawia. Wole gira kushanda. Wananga. Ninda kashanda azwe zulu nini. Ndakashandalo zulo, zatokwana. Hazikwani kuti wakashandalo zulo, danga tingaita mwezanifu. Pazuwa, iwewe, unopuwa mbondo shanu, kana kinyentu shumitigashi, pazuwa. Mangwana kinyentu shumitigashi. Washanda nyamasi, wopuwa kinyentu shumitigashi. Mangwana nangandili kena kubasa. Kinyentu shumitigashi ingapeja mweji wefo shia?
1: Haipeji
0: mweji. Kinyentu shumitigashi kwa kwatija uhomi wako, wefo upenyu wako, nukama wako.
1: Haikwani.
0: Zundika na kuti mundu ushande, dakara kenda kuzolozwa. Uzopoche hakuenda na kuenda waka gara pasi. Izo wala ngo zuno nyaraja umana ngo kuti unoha kuenda na kuenda. Dakala kenda kofa kwa kwa iwe.
1: Taduru jira mazo kuti mataka hazuru hanyaraji umana. Mazo tatumihwa ndi mujijisi anozi algarismu Jose Chindana. Varipashikora sekundari chobandu wakabuji mu provinsia ino iyo Sofala. Amweni mazwi otinao musiku huno tatumiwa ndi baba Luis Desha vari kumakurungu mukati mudropa Robeira vari kuda kuziva kuti mazwi okuti mandede hafiese anda kunangenyi mandede hafiese
0: zvakanaka zvinozika mandede hafiese tingada kuyezani sadika malingo mandede ukandani mumunda na mumunda mandede ya kunyazi mama batamisa mama funga ne kutodini anosala lilipo runo sala pontupu alinotiza zindedeo mazona nizona zondosho kunanga kuti panotongwa ndhango panotongwa ndhango ndhango iyo tongwa ndhango iyo tongwa asi mwese pontupu ne mutete vatatu valongo muna mapumbwa ndhango iyo nanga ava tavabata vashita izvi izvi majalipo pontupu ano suzunu hapontupu nanga nada wenga pamushambi wake majinada ndhango ino nangwara haizivi sekita kudini kupamba ijiwa nguti wenga pashikwata pontupu nguti wenga pamushambi nguti mandede anofamba ngo mushambi majafungihwa ngo vantu kuti dangani dendo dangani chinyi lilipo linosala pontupu ali hafi lilipo linosala ne kutodini ne kutoimbwa jakawanda mtongonyi zvekuti taita manera kutosveva pamutivi rotopinda ndizvona zvondozvo kuti vantu vakawanda mutongonyi vanangwa shikwata ichi ngoshina ndhango iyo tinotongana majaripo anofunduruswa pashikwata ipo nanga hata una ungana ndhango huruso uhana ndhango ngareyo
1: zvakadi mantede hafisi
0: hafisi
1: imazo tatumihwa ndi baba Luis Deixa vari kumakurungu kumutundu wa Beira muprovinsi ya Inyo Sofala. Amweni mazwi otinao musiku uno tatumihwa ndi baba Joaquim Mapise vari kumutundu wa Bantu wa Kabuji muprovinsi ya Inyo Sofala vari kuti kusakara kodovo nyama ya inuna nyona kuti takabuya zvendiwo mazuya muzvironga zvakapinda kusakara kodovo nyama ya inuna
0: nyama ya inuna ndizvona zvinozika tingaona vantu va makalawa mujira tarangane mumeso funyane vuji bu kuchena musana kota bata no mchongotero kakusakala kodovo kwalo mashikareko vengawo muntu uya venga mfana vengawo tombozana venga mujaha so zvatetarude kakusakala maji kareko vebata basa toda kunotera kutoda kuta zviro zviri pamhene tingaona shikarako chichifa basikoro wakatoima dar basikoro no bvu mashikarako itsungo shino bwimbirisa kuri basikoro vanhu nanga uwo kakita udoda uya shimfana padu zvidoko zvikitikale kakusakala kodovo kale nyama yenuna nanga kuti munduwo wadoda kale ashimfana waitoitawo zviro zvakajimbikira misha
1: zvakare tadorojira mazi otatumihwa ndi baba Joaquim Mapise kubvira Bantu wa Kabuji muprovinsi ya Inyo Sofala kusakara kodovo nyama yainuna. Amweni mazwi otinawo musiku huno tatumihwa ndi baba Isaac Valinyamizwa mumutundu wa Beira. Mazwi onoda kuziva ngokuti sunja uchirima ada kunanga nyimazwiya
0: sunja uchirima ndizona zondo zvoda kunanga kuti mundu ushibata basa uchadolegera basa rako uenda kwaita mphakamiso utevera mphakamiso basa itai mphakamiso kaveta nouna pako pwakagonda kuti ndinobatapo basa rangu kusunja kuenda kwaita mphakamiso mo kuenda kundikolima dangana kena kukumbirawo zvimbeu zvinotendehwa kuti ngomutemo maji kumbirai mbeu uchitemawo pako iwewe endai kaita mphakamiso uchitemawo pako iwewe mazviona ne munhu vanhu vanogara ari kuti vamwene akatosvikwanisa kugara vachikana namurado itai nomurado nouna mukadzi wako ago undoita nomurado undosikasika basi vamudhiya unozo ramba nomurado wakuzoringire izvona zvandozvo ukaenda kusunda ushiya korima zviri nani kuti makore unozonyimwa yoko kusunda kuya unozviziva ndinowanawo kumunda kwangu kuya zvinonga zvamerawo zvaivha sunjai kaveta kurimeko uchada kuregera
1: tadorojira mazo kuti sunja uchirima mazo tatumiwa ni baba Isaac kuvira kumutundu wenyamizwa mudhorobha robeira tiri kuenda tichiguma kumhiri muchirongwa chino chomazi akangwara asi tichina musiyeso munganana kuti tifedejere tipungure mazinji otatumiwa ndimwe muri kutipurukira panguva ino mazo tinawo musiku uno tatumiwa ndi baba Simoni Mushanga vari kuntaraunda iyo Lamego kumutundu Nyamatanda muprovinsi ya Inyo Sofala vari kuda kuziva kuti mazo kuti yapinda kamwe aiteiwi anoda kunangenyu mazuya takabuya ndiyo kazinji muzvirangwa zvakapinda yapinda kamwe aiteiwi
0: zvakanaka baba Simoni tinobonga nona mukuti yapinda kamwe aiteiwi ikuzwa chiro ugogoma nachona apo uchashibati zvakushona wakazwa chiro ambai kuwashifuva wakawashifuva wosota kuti zvanangwari izvi zvinonangwazve zonda wana izi ndino zivona azwe uzuwana kustevera kuti wane kushibata wakampera kuzwa chiyo nyamasi vangu vangu vangu vangu vangu au kato shibata kuti tingana kuti yapinda nyama ya kamu nyamasi utora kama ringani waya dangani ngoda dangani atwera uenda kotea atwera portuga ya towele papundu kuti yefamba hayo mazuona iporto kuna ngitia ndabone mwana lume uya wo we buye no mjime wangu vakutona mwalalo vese vangu vangu ndo kostoela ndava veto chonga mijana hapo mazuona neto nanga vesungi sana masoko kuda kuna mwalali au kato babati po wani napo ndo bano chicha aenda kumweni akwa kampo nyamasi wa babata pondo mangwana wa vuna pondo wo shtatu zwana gwinyiso nanga nata mazuwe waita nyizwana zwando zvokuti nyama yapinda nyamasi wochaile yuye pinda zvipondo po tswe daya twira une bata uya pamgrupa
1: Yapinda kamwe aiteiwi imazi utatumiko ni baba Simone Mushanga kuvira lamego kumtundu Nyamatanda mprovinsia yo Sofala amweni mazi otinao musiku uno tatumiko ndi baba Ernesto Malimbike vali Shikwekwe kabuji mprovinsia ni Sofala vano mazi maviri mazi kutungamira ngokuti kumwa inojenga pano Gomba kumwa inojenga pano Gomba
0: zvinosika baba Malimbike tingana ngadala basakramento munthu wese panyika pano kubahwa panyika pano anobahwa nochipuwe chake munthu wese anobahwa nochipuwe chake munganamba ngana wawana zvebasa limweni zvirano batara rongo shomaro ana mazhidinyeri pano bate majovuna ya gumaro projecto ya gumina zvenu ngondavaini munthu ari pagombe pano jenga skuma chipuwe chanacho mecho dinyeri chokatobahwa kude imumwi muri pashituka waro makatogara pashituka mukutomekwa mecho hata guma champota chata guma champota woto guma yangana da upeka zvigayo nanga valipa sakramento apo vava nada ve manogwentari menengo makole matatu pagashiga chikoro pagani mutotali hazwe sinalenyi mumakagara basi kumwe ino jenga pana pana gomba mazviona pana pana pana pana pana chipa pana laki ngo panenda zvese pondopo imwe mushikatona laki makatoba hakudeme shidamudziko romna mazviona suda kunanga
1: Amweni mazi ababa Ernesto Malimbike ngokuti zvakona nyanga murapwa achida
0: zvakanaka zvinozika zvipadhuze tingananga kuti vasakamento imomo kuno mulano mwanangu munanga tidakana kolowola mopera kita zvese zvese zvese movia kunyumba iyo nematombo zvese magaradi zvese hwi Mbifwa mali kunanga toda kufunungula mlamu wa tezara tizwe mali wanoda wa tezara. Ini ndotema. Noda tantu zuhuli zwe mali panu kutimulo ule mwanangu. Nganga ya kona ndimi walo. Munodalo. Ndiyo ndanangale nina muma ikone ya muna. Anta muma nanga ii ningandi sukoni ndana sukoni ywa. Mutenda mwanangu. Eno mwanangu anoda so nganga ndi maikonewa. Zakona nganga ma mtenda anoda mtenda imwana ade kulovoha nganga ndi mkwambu ya de kulovola so dinyeri ya temwaro. Nganga ya ina. Mwana ya. Ndao mwana uya ndi mtenda anoda kulovoheko so nganga ya sikonewa. Zakona nganga ma mtenda kulabana kuda. Nazibona.
1: Njakati. Tadurujira mazo tatumiko ni baba Ernesto Malimbike kuvira Chikwekwe kabuji mprovinsia iyo Sofala. Amweni mazi ngokuti Zino Irema imazo tatumiko ndi baba Ariaga vari kumtundu wa Beira tinoona kuti takabuya ndio muzvirango zvakapinda kazinji Zino Irema anoda kunange imazuya
0: Zino Irema toda kunanga kuti kuseka hakuna ndava kuseka kubuya zvese zvese so zviri mumoyo mumuntu iwawo zvizivi kuseka kudare atingabuya pondapo tiri wale tiri kubuya kubuya mazvindo kulangalira ni mambudzi ini zvino kuzvikurangira amundi andizviziviyo nga mangwana zvozoitika ha afinal ngana nosekea naye nawea ngozvakurangira nanga uya gai basopa naena akulanga izvi zvakunanga mazvipambeji po ndi nini akuseka zvese tudu mazvimoyo make anaofirikiti kuti kuda kundiulaya kana kuda kundivisa pabasa kana kuda kunditumira machini mabinya nditakwe mazvona kuseka nawe nada so zvinodika maningi mumoyo
1: nzokani waro ngokuti kamumusesa jakona nokuti nguva yotinayo iri kupera kuitira chirongwa ichi takufungisa nomazwi maviri utatumihwe ndi baba Gervasi kuvira kumtundu wa Mashanga mprovinsia ino ya Sofala mazo kutungamira ababa Gervasi ngo kuti Simba Rohashi ndomtakuri Simba Rohashi ndomtakuri takabuya ndiwo mazuya muzvinango zvakapinda
0: zvakanaka tinobonga izvo da kunanga kudini kunanga kuti munhu wese ubakada kubata basa kutanga ambaye kudira chiro mundani ukambira kudira chiro mundani unobata basa wakavanga zveizaniswa novaya vanendea kotanda kumaji kuti vawane kubata basa wakavanga venda nosunchakacha nangwa mtakula u imabonole anobikwa otodihwa kamari mumbuto yokushoni vopuwa babavea vovuta vaichenga kuti hasu iye ilegere kudini kuvahwaja kuti wanu kuwana Simba lokuvuta hasu iya mazvona namba Simba lo hasu imtakula mabonole
1: mchakadi okugumisira masi baba Gervasi ngokuti kuchera kufumira
0: ndizoona kuti munthu uchere kumwa padima kumtundu iyo inonese yakuma uchakafumira unochera mavundu kwenda kolima kuti ndima iwe mgova uchakafumira ndima aiwi maminda monolima kubasa para wendo kuguma nguva ichiripo ulegere kuguhwa nanga wanonoka na kana wafartali ikufumira ukamalo jipa na mkweleza konaji wopakira nguva ichiripo wenda kwa shihwao nguva ichiripo kushikola ndisona zondozo kuti ulegere kupunihwi nangwe punisa wanonoka idikana kuguma sedo uita farmatura na wayoni wako zvese para uite zviro mundu zvidikana kudini kufumira duwana kuzuwana nekulowola kulowola kaona wadoni wako vachitolowolavo iwo wotolowola nguva ndo ikasindanga ndiyo ndo watofumira ude ukatononoka wanenda kubata makwibwi mishi
1: zvakadi zvakanaka nomazwi aya otatumihwa ni baba Gervasi kuvira kumtundo mashanga kakuziko provinsi ya Sofala itisu taguma kumbiri muchirongwa chomazi akangwara musiku ozuva runya masirino kudeya muna aliese mazwi munoda kuti tive tishibuya ndiwo muchino chirongwa nokuti murukuda kuzajisira zvimweni zvomunoona kuti zvasara pakudurukira kutaita munganyora mutitumira pa 826565493 826565493 nokuti zvanisa kunyora kudeya munofoni yakangwara nokuti smartphone muno tapa izvi renyu mupangira pa WhatsApp yofoni yona iyo. Baba Mazambira, itisu tinobonga zvikuru ari maningi ngokuza kumaita musiku uno muchirangwa chomaza kangwara kuno ku Radio Msambiki.
0: Zvakanaka neniyo ndinobongawo ngokuti mazuva kona nyamasa ngwa kuti vetenga chiuro hama enga akawanda machingo Simba Radio Msambiki takwanisa kudurujira ngonjira jinodikana kuzviona kwakuti munhu anotamba notozviona ugangana nini ndinotamba nozviona ngo Simba Radio Msambiki tadurujira kamalengo njira kwayo tinokubongazvo vanhu vapurukiri ngokutumira kumaita ndane mberi mushitumira tichidurujirana sina rangu ndini aguchi sekai tinoti frani pashirongwa takuona nazve dimi ngurunoza
1: pandeko yemazi penga pano John Sacramento muchini chomhepo chenga jino Alberto Tomo tirikuti sanini zvakanaka pachino chirongwa
2: tampani
3: mazwi akangwara.
4: Rádio Moçambique, Sofala.
1: Mburukiri kuno nguva jirukita gumi kana 22 horas waro panguva ino takudanija Bartolome Ufunyo avie kubuya no umwe muimbi.
5: Mburukirani, shirongwa muimbi mumwe na Bartolome Ufunyo. Mburukirani, shirongwa muimbi mumwe na Bartolome Ufunyo.
6: Mabosnoti vapurukiri vanodikana kuri Radio Mosambiki tamukati kamuchirongwa chedu chinozvi mutetembe mumwe kunanga kuti siku nyamasi nchakade vapurukiri takoka mutetembe ndingananga hangu mutetembe shirove Jesu uino provinsi ya Sofala pano padroba lobeira imutetembe wakava kamashubudilira mukati muchirongwa mpikizano unozwi kuimba Sofala gore zviri zviviri makumaviri na mulongo muna nyamasi uno kamutaza nchakadi kozwa mabasa owaita na gore la pindari dakara na zvino chikutanga tusuka mutida kuziva zina lokwana
7: zina langu ndi Raymond Moss mwana pabera pano mukaro pabera pano ware ne mash kanyo kubaho mesh ndi mashanga
6: oh
7: bweni no ndikuti mashanga Abwene po
6: ndinokuzira ndaitavo kama mwana mashanga tese kama taita mwana po mashanga nchokade mukati mushirongo chedu kama chishiro cha Yesu shirongo kama chino zimtotembe mumwe chimwe shirongo chino zika mushiposa zvesepo mangange kama no episode professor Manika ningera na sofala ishi shirongo chino chino shoka mushino pinda mandimingo ese pano pa Radio Mosambiki nguva kama yona ndoyo vamwene vanonika nyika chokuncha vakutwana mu gwanjalo internet www.rm.co.mz. Raymond Mos mukati mushirongo chedu kama mushinozwi mutetembe mumwe una mumbo chakawandisisa mukati mukuti funera ukananga kuti ngoma jako nchakade kamu apa waza kamu kuti pekeja kamu kuti kuzivisa mungano lomuno mprovincia Yosofala nonde kuziva pakati apa nchakade wana mazuwa ushukachiki pano parati Msambiki mpini shenesha
7: nde batabasa nde batabasa nde garafala jingomeji kuti tuwana mene kusirifiri Hamadoni ne? Tepata basi. Achinga kuti takaima tepata basi.
6: Usiye sure uimba. Uwananga kuti wana nyumba inotapa mazwi kana nyumba studio nechokutugize. Anashika zivi kama kusiye mabasa ako kuimba. Wanavo studio kama unobika ngomba jo vamwini matetembe kana vaimbi vamuno province. Sofala shulukwa jupano pabera. Jokafamba kudini?
7: Epa, nini nishi ita studio cyo gravar de nyumba jo ndakiriya mu studio kawana ndishi gravare ndishi pakaja ndimbo kuna Hamadoni ndishi Plutan soki ndazokuma mkuvo mweni zvenga chafamba kushoni mu studio mwa mwana mwe mbete famba mi vende pino gravar ko non komu sempre pama baso kuimba pana maningi mpikizano ino beef nanga beef na kushinda kwetu nanga beef na maningi mabivu ngo chedu tusu vete kuma kondono kwebule joyowe kutukuia nakazo khandika ame mno mlanga cha na ninga kita wa studio zangu pa muzi pare sport kwa ndi besa pusi nakazo waka wa studio zangu pa muzi ndo tutenga material recipe kuto monda andito ndavija kubika nanga bika soki material ndanao pa muzi ninga nawe no mlangalero kuimba na nikadawa kuita mkimbo changu
6: amshabudi kunsha
7: chabudi kunsha ndo danisha potutori ovia kuita pamusi pangu pashuti pangu pia ndaudea isha hapa china isha joyo ndaudea na potutori ya deposito shuti pakala na kudea nishu
6: oho unanga kuti shudu chokushone chakana kakama
7: ndumbo jitno
6: nashubudu kisi china kualidad
7: na kualidad ndo kunyamasi kuzira kunyamasi ndumbo jino kandida nini wali pakuti kuna batu chini wa na ouvinte, né? Não goma de mãe, não vira muito de mão. Então, vou na vanoso. Vanoso que é sanissa, né? Maimbiro caloeia, não maimbiro alia. Goapi, a loxo. Mas nini como Raimund. Não curte maimbiro alio, a loxo, porque. Material yangu ni ana kwalidade nimuda mudomo zvimweni zvikwalidade mhezvo
6: zvakanakacha ngo zina rakona studio shore muchachwaka zina
7: chachwaka
6: nabone chokade vanga bundisa kamo studio shore kamo tikashwanira kwapi pano pabera
7: chipa musipangu chipa musipangu pode me fornecer.
6: Oho. Samsa hivi pokamo nokumbira kuti musiye gwanja hapa kana bodero mudavijana kuitira kama mabasaya wale kubika afambe vakushone. Mukati mukuimba hapa atishito kama tafunguru shirongo chedo kama chinoze ku mtatembe mumwe. Mananga kuti muna ngoma mbiri ngoma muviri izwari kama zvinoda nola kuzivisa kuna bungano. Ngoma mumbo kutanga munobuya kama kundava chokolade meja ko muchikana muchimai waveno. Respeita esposa de dono.
7: Zona kama.
6: Portuguese. Mwende mumbo kana mbirikida yenyu nanga kuti historia real
7: zaps
6: portuguese
7: zona
6: atishito kama kuti sitabuye zvesepo izvi ngadzonyika mumbo kutanga mukati mushirongo chwalo kama chinonzi mtetemba mumwe mumbo mukati

0: Zvakadi vapuruke vanogana varatu Mosambiki takwanisa kama kufunungura shirangwa ichwaldo mumbo kutanga mumbo mtetembo takwa kusiku nyamasi anonswi nchwakadi Raymond Demosi imtetembe nchwakadi wakava kama shughulira mukati mo mpikizana mumwe opano pa radio Mosambiki mpikizana kama unozi kuimba sofala Raymond Demosi ngati tanki apa kubuya no mumbo kutanga respecta sposa di dono nukana kama kulele meja mukaji wa veno ngenye mbuwa
1: ndaka langalira kuda umu ndefamba mgwanja ndefamba mgwanja sempe ninokanika ndofamba mgwanja ndofamba rumu itusu majovi wale uunu potino gara acharangali jizmweni acharangali jizmweni so potino gara sotu nubuwe nda shuwa nakaji ishuwa nungushu kitika maningi mazona matundu umu atifiri kuona mana kajar wesa skira
0: mabuya to imba kamari
1: ndao tungo to atekita si tuto buya tungo to imba ponopo to dalinja sha mujana mwa jakomsa kuna mwali yo yo mbira msida ne kuna ngwa dalinja
0: dalinja ne ngwa injira imbo ne ngwa injira mbaka ya
1: ndao epa kasono sinoso ajutik so no ngomka jom oveno ne tambe no vana tambe
0: omunde sona
1: wese kuya nokuti mwana kaji jova chidi kuona atikiri basho ona mwana kaji wakira po kaseja shon ndani
0: mudani
1: enda via ajutik shon ah porque às vezes diga kufidira pachangu nini mkaji wango odani
0: chwao shamwali changu
1: chomwangu ndakana zona ndakari enda por isso ndakashona na jwale
0: shakashata
1: Nikana zvite mumbo noimba kuti kuzivisa kuna anofita hako ku kupurikira mumbo uchita wake anofita asika vijio yake hapa mazi shakashata
0: ndingada kubuya padau kuka mungondava jomumbo kana ngoma iwale ndingada apa kuita kama mfananiso lukale kuya kale kuya zvenga yevo izvi mabedu tusu tingananga teguru kale kuya ufamba mujimayo ufamba kamchimusikana Vona madenchiro inga ona ondowea
1: nat na esiana akasiana no ndinolangalia nini mugole no 90 iset ndinga ndashimfana de ne machekule buya gapa dala port kota chita indio gapa dala port buya sijisa venanga ati vetifunya kuti nozukulu vangu mwanakaja anoluma ati tevuisi machekulu
0: kurumisa kudini
1: Ora kaja nuluma. Imu mchakaterera. Pamulo bal munusiva kuti kubiatus. Ora kaja nuluma, iungaleba unona matakonyoka tinyika kwa. Zvenga zviro zvevaibuya vona machikuru. Atete vusi machikuru. Nyoka ine matako mesha. Imwe ndidata. Vaibuya kuti iwewe udika khanika ushirere meja zviro zvamweni. Ate nurangaita nini? Atene maji maji nyawanji maji chiku maji maji tiju kipenda kuchada kwe njoma dota
0: ndizona kasiva na madoko
1: ukachika na pasta ngani nda kuchada nda sita mwana wangana ndo zvotofamba ngo kwanje kushona mimi agola wale bata mwingo pisipisi
0: to wanana makwanjemo zvinoperera makwanjemo
1: alipeza zvotoshasha weya mesmo muzikwisa pamwana apa nanti ndaona mwana wenyu kamule ndino kubisa
0: kudini
1: kubisa kudini epa Zviro komwe chakaega epa mashe zvakashata zvakashata tusi majove tusi wale epa tulane mazvimuchedu aitalere meja chazira ngamuka jova veno umwana wave
0: angone kutya
1: akuchati achati zviro idawo zviro zvimwana zvakashatira padoko tusi ndinga kutendana manera wana manera kuchicha malangaliro avo nomba langaliro shone kuti mangwana wane kuzobesa vanhu vatinobara leo tusu akuwa situsu ativiji kuchicha vanhu vatinobara vanisoka kudi
0: zvinonesa
1: nonesa
0: nchokade kudali vapurukira vandikana varatu Mosambiki tiri kupindira mukati mushirongwa kamo chino zimutetembe mumwe tiri kudavichana apa nomutetembe anozwi Raymond Demosi apa tiri kubuya kamo ngondava yemumbo unozwi respecta sposa di dono chiputugizi hacho chindau tikananga kudini kulole meja nchokade mukaji waveno mumbo uwale kusiya sure radio Mosambiki pano kamo kusivisa kamo kuna bungano mumbo uwatingaona zvekwapi
1: mumbo uware nini nosusiya boto mudajano ne
0: zvingaita wa
1: na WhatsApp lina WhatsApp kusiya
0: pod
1: lina WhatsApp kuti mumbo uware uri mu proseso yokuti ukandikisha disponible mu internet nitaona auto wana apaka mmene pod kandika disponible mas uchini processo mas skalare pod kuda ngwalongwalo vanthu mwene ne pod kusondi undizochakira pa WhatsApp
0: ndizwano
1: 884 44 30 513 no pinda po 84 44 30 513 igual no WhatsApp para kuti munthu adakumbira ndumbo mumbo wale on kuti nojimweni ne aha ndwana bote lompera mu WhatsApp.
0: Ushwele kacha, mwalo itu suka mukati musirongo chedu chikwale kama mfitano zimipetembe mumwe vapurukiri vanadika mangange kama emisoro provinsi wa Josufala pomu nyomanika usiku nyamasi apa tibulevi jana nmpetembe anonzi Raimundi Moze. Raimundi Moze, tingada kubuye ngonda wajumisirepeti kana show gole da pindare, nyamwaka uno rotno ziwe tusikuti samsambipo nchokadi imwecho kama umajimai kwa navanakaji inu nyika yomusambiki wako kwavo kuindavo kuita msirepeti muno msofala ngananga majistritu ngananga ndao jumwene kama mchukusia na siana
1: wali anditu ndana programa ilesi anditu ndakoka talvez hao kumu dia chishafalda chiripa maji na kuti nguwe nshida kambwa yano gachida nyumba nguwe shiripo ne wandu wa watu wandu koka talvez hao dakia di jiputu zindulikalidi hao maji ya watu
0: zwatu tingada kubuya kama mungu ndava kana sumana ya pindari apa taibuya jwe kama mungu mwenye mtetembe opano pabaira mungu msofala tingada kubuya mungu ndava jo kulereme jwa kubatetembe imumwe vabarwe mungu mnike Mosambiki nubatetembe unike chukuncha mungu lereme jwa
1: tu simuno Mosambiki muno malelemeje lako nakasiana aka mashoma padoko vanthu muno vanolelemeza maji vanthu kunja for example ma promotore vanadanjana ma cantore para kuita pakuita jimserpete ne vanolelemeza maji vanthu kunja então vatsia tu siwa muno for example normal daninja muntu muimbi wangola opaka fuma chakawanda inini muno mbera muno kuti Mosambiki muno ndino icho apa kuti ndine kumwashira munthu yapo ka vrikita msirepeto gega maji tingenda kuona mapakalira kona pa mashoma manini
0: akasiana
1: ndipo chitusu nika injedu
0: ndizwana
1: nika injedu je fana ni ajona je zvenga zviri bom zvona kuleremeja tusu muno primero
0: chotanga itusu babaru Mosambiki
1: muno ndipo zvanzo kunja akora muno zvino service sia no sei ngenyu zvino tika vindo ate ne mesmo ngo chat muno ate zvona pakuti wo munhu uleremeja ndio tanga ndiwe
0: zvino
1: remeja muno mesh tusu ngo chat muno ma promotor ma cantore ngo chat para maningi ji Jesus que se anaciana. Já está por aí, já está aqui para manim bifo, mochintus. De capeca de uali, de malaga de cuti, mamãe sem pinda. Você não pensa que na tinta se esmane cuti mundo uali, para cuti, Jesus é mumbo já que de simba, de chili de alguma distrito, não. A tu gravariu.
0: Dizona.
1: Ima gravariu, o mumbo a não caçar mal.
0: Dizona.
1: Não caçar dinheiro. Então, a diga mundo ia, a recuperar dinheiro ia caçar a ele. Agora mundu ia adanish bakena kuta show adanish kuta kumserpeti agora hino nisa nire angadanish ya wiyane poa zeri atu kwasi
0: atu kuchiru
1: apaka hino nijene pasaka
0: anifunya ndabonga basu brigadi
1: agora leo shakashaka shudika kulele meja mahi tusi primeri pa muzi mundu Mosambiki muno tipo shi mwendo kunja ii jimwe nije kuti ma promotori o Mosambiki muno ne jinet mbasa kuona jikartaje kandiyo mu internet so jikartaje je so no kandika eno ma kandika promotore waita mserpete mojuno mojo kapera ono mukuti mojuno za kize markanto na kandika ndona ondo
0: bas
1: ha ndao leya sha no nisa sadaki va akuna va mwen ha mseme no shona ngatete msofala muno takazoni za kida carnaval Jakiria kwa grapa la Jakiria je dia 20 de agosto. Ni nanja ku ate Jakiria je festival de Ruango. Jesmani.
0: Vatembe ndivona vando vanokokwa basi.
1: Ndivona vando impoche vokapi. Kuzambezia, Maputo.
0: Siyevo muno.
1: Siyevo muno.
0: Siyevo pano pabera.
1: Pano. So ate kinini podi.
0: Unanga kuti nyenyana ngochedu itu.
1: Ngochedu. Ate nini podi kwa pakaja razão se fosse kuti mserepeti mwenu uko brandinyero kuti nikakuisangana uya na mashfama pakuti vanhu vapagari vari mwe kuti pano huku
0: ndizvona
1: akora zvingana kuti mserepeti festival dwari wangu
0: Zuvalo Droba
1: Droba kuti carnaval noi mserepeti mwenu kuti Vina kuti rakasiya kuna invento na show
0: ndizvona
1: invento opaga invento podukuta
0: pa kwacha yokubano wese munhu anobona wese munhu
1: agora invento zvenga wenga mukuvo mwene kuti mapromotor nokuti vanhu vanoshitokumira vakadinje vamweni avasikaro ya mazina makandora shikazvike maningi eya pavye kuti vaita promotion jo Jomumbu jam. Agora se sono genetica, ndai vanhu kulimani, vukapapi, vomuno vosiwa.
0: Zvine zvimwe zvikumukochana.
1: Zvakashata, nozvokushona. Kuhwanza kuna vanhu vakawanda.
0: Ndizvona, ndizvona.
1: Nokwadza kuna vanhu vakawanda vomubera muno, artist. Zvinozvo zvinenge pakuti ndichindikije padoko.
0: Mburukire chokadeka munhu kuda tusika mutukuda vijana mutotemba nozwe Raymond Demos mukati mushurungwa kamushinozwe mutetembe mumwe apa tusoka mutakwenda zvakamukozwe mweni ngoma mukati mushurungwa chiwal kuchoshira vejeso mangango siku nyamasi emisoro provincial Josophala pomwe nomanika zvino mumbo mukati

0: Kuna lika shota zwa jemwe ni ngoma yumtete mbota koko siku nyamasi vapurikide manolika shota nanga kutishuru mkwa shwari shino zika shposa jwesepo emisoro provinsa josofala pa mundo manika shino pinda madimingu pano pabeira munu msofala ma ngaenda mu internet makutuana mu www.rm.co.mz uvire kamunyika jesepo chupas pano Raymond Demozi nchwakadi tu sika mutri mkati musiro mkwa shwari tengada kubuya kamukunda pa juma basa kukuimba kafeta mabasa ako aya wale kuimba muvunjo ndina unga uwale zvingaita kupona basi nokuimba muno msofala muno nyika musambiki
1: asponeki ndezvasponeki kera pela kubuya pa kuti kuna ma promotore pane considerare vanhu vokunja
2: ndizvona
1: siya vanhu vomuno nyika ako imani kuti mudani nzva kuna kuti mina kuita muserpeti mupua machena mapara mumwe bakudai zvazvo gorono za kutakia sechi set what means
2: nzwa
1: pakati kumponesa kuti ashponeki inda zvona zviripo
0: kuti chiri chimwe
1: ah zviripo kuti si unobata basa bata kundinori bata basa si unobata basa uita negotiations kuti nda mumbo uziki kuimba uziki kuti mumbo vandu vakuimba vo vandu kudakala mumboya investment
0: zvona kama
1: ha kudakala mustudio gravare ndikubwena moto shirana ndipuya parti yangu ngine mustudio gravare ngapera gravare muzika uya kuda kuita promotion ngapera promotion muzika uya vana condition zvivea kuda kuita chivideo agora idinyeiro zvai idinyeiro agora mwana kuti nini songo muserepete
0: ndinopona
1: ndinopona
0: asvitiki
1: kuti tusi no viver mari pardon no viver mari mwimashi ndio kana ndika kula lancement ya image yetu tusi pakuti zivike image kandi ukambasa weima dia jesu da kandira image
0: masuva yese
1: masuva yese
0: kuti ndiripo
1: ndiripo maji maji chikusiana mama una image yi mama una image jesu kuti usiku superenders kuna mama vapurukire ngoma cha
0: ndizvona
1: akuti vangwa vakubese
0: ha zvifambe kushona
1: akora izvaro zvese zvino involve dinye
0: ndizvona aushikana fuma ushikana mare augumi ndambo ndizvona
1: augumi ndambo unolegera unotisa
0: ndizvona
1: unobandonara utopinda kuita pata basi ndokulima kumatoro kanye kwero nakuti tobata ko
0: ledi
1: ledi unokutanda
0: ndizvona utobata bacho utopinda kulima Wale kudali hazo che mwene muvunjo nga wale unashibesero pana munthu nokubatirira anokubesa ashibasa ndipo kunanga shibesero kana kubesa ngonda vajo ufuma nohwiru nakutepa ndapulukira nguma chako kaveta weda kunyengejera izvi kudali mazwi aya mumbo kama udakacha kusona usiya sule basa shukali pifuma kana mare
1: vali pa vanhu vanobesa kubesa no ofisa kupakisha mali ne fuma bali panbesa mumwe umwe ndokora ndimwe ndokora ndimwe ndimwe utapesa kuna umwe vanona kuti Raymond mumbo wakada kazi uri bon maji ukubona apa poimbada nada fujura apa imbada una mumbo unozara wo unokana unozara wo enda kuti chakati kuti
0: ndizvona
1: bona ne mumbo uya unotoya kuti story real uya
0: ndizvona
1: munga upukira kushone una mashi matruzumba na matruzumba una maningi matruzumba una maningi matruzumba pia zvakabikwa
0: ndizvona
1: zvakabikwa zviro zviya I valiye vanhu nanibesa ndizvona nanibesa mei mutambe uporitor wangu tambe anobya kukulicha ngome chikanyiyo tambe anibesa anibesa manje ena meja anabata basa manje
0: Barcelona
1: bata basa ndo porto ndo no porto mwene anita chifiti changu
0: ndizvona
1: anabata
0: basa anabata basa anabata basa
1: anabata basa anabata basa basi kubata munoziva kuti mungaona muimbi kumbeji munoona ena kumbeji kuya mashusiro kwake kuna vanhu
0: kuna vanhu vanomubatirira
1: atinangwe mambo edu ne mambo edu vachapo de munanga vachapo kuti vachapo kuna vanhu sino kuya vanobata naona basa
0: ndizvona
1: vangavhoya
0: basa lifambe kushona
1: vakawega zvitiki
0: ndizvona
1: vakawega zvinonesa masha zvitiki kuti kuna ekipa mamushikwata nemushakato kula sule so ko ndio kuri kumbezi komu ndiwe muimbi ne
0: ndizvona
1: ndio kuri kumbezi mashi Sule kuna vandu ikipe ya kakula maji.
0: Mburugere wale kwa mtu su ngatende nyikozo wa mumbo Gumisira TV kama apa no mazo Gumisira. Nemtetembo atakuwa kwa siku nyamasi kama anozwi Raymond Dumas. Jino, mumboje.